0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: All right, Igniters, welcome, Igniters, to our program. In this hour, we have the Bible study with Brother Eugenio from Isabela Province, the province of Isabela, and it's so good that we have Brother Eugenio in this hour, Igniters. So as he continue Sarah's lessons, it's all about death. Oh, remember, Igniters, that we have this two destination prepared for a man. So that's why secure your right destiny, Igniters. So now with you, Igniters, our good friend Brother Eugenio. Brother Eugenio,
2: yes, ang tatlong kaparusahan ayon sa salita ng Diyos, ito po yung ating pag-aaralan. Ang ating pangunahing teksto, mahanapan po natin sa Apokalipsis 20 verse 15. At kung ang sinuman ay hindi nasusumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay inilagay sa lawa ng apoy. Ang una, mga kapatid, na kaparusahan kapag namatay ang isang tao ay pupunta po siya sa Sheol o tinatawag nating Hades, lugar ng mga patay. Gehenna, walang hanggang parusa. Tartarus, bilangguan ng mga anghel. Mahal na mga kapatid, ngayon ay pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang paksa sa buong Biblia. Isang paksa na madalas iwasan, ngunit hindi natin maaring baliwalain ang impyerno. Marami sa atin ang may maling pagtingin sa kaparusahan. Iniisip nating ito ay isang lugar na puno ng diablo at tridente na kathang isip lamang ng tao para takutin ang mga bata. Ngunit sabi ng salita ng Diyos, ang kaparusahan ay tunay at hindi lamang isa. Tatlo ang binanggit sa Biblia. Isipin po natin ang isang lungsod. Sa lungsod na iyon, mayroong dalawang uri ng tao. Ang mga naniniwala sa batas ay sinusunod ito at ang mga nagbabaliwala sa batas, pagdating ng araw ng paghukom, magkaiba ang kanilang kapalaran. Gayon din sa espiritual na mundo, may lugar para sa bawat isa ayon sa kanilang desisyon sa buhay. Ngayon, tutuklasin natin ang tatlong salitang isinalin bilang impyerno sa Biblia o kaparusahan. Sheol o tinatawag nating Hades sa Bagong Tipan, lugar ng mga patay. Gehenna, ang tunay na impyerno ng apoy. Tartarus, bilangguan ng mga rebeldeng anghel. Kaya tanungin natin ang sarili natin, handa na ba kayo? Simulan na natin. Unang bahagi, Sheol at Hades, ang lugar ng mga patay. Ano ang ibig sabihin ng Sheol? Sa Lumang Tipan, ang salitang Hebreo na Sheol ay lumalabas ng mahigit 65 na beses. Ito ay ang lugar kung saan pumupunta ang lahat ng namatay, mabuti man o masama. habang hinihintay ang panghuling paghukom ng Diyos. Hindi ito kaagad ang lugar ng walang hanggang parusa. Isipin ninyo, ito ay isang holding area, isang espasyong lugar ng paghihintay. Tulad na lang po sa bilangguan. Sa ating sistema ng batas, kapag nahuli ang isang suspect, hindi siya agad pinaparusahan. Ipinasok muna siya sa kulungan habang hinihintay ang kaso. Ganyan din ang siyol, isang special na lugar ng paghihintay bago ang huling paghukom ng Diyos. Ecclesiastes 9 verse 5. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila ay mamatay, ngunit ang mga patay ay walang nalalaman at wala nang gantimpala para sa kanila. Maging man sa Salmo 16 verse 10, sapagkat hindi mo pababayain ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang kabulukan. Genesis 37 verse 35, lahat ng kanyang mga anak ay nagtangkang aliwin siya, ngunit tumanggi siyang maaliw at sinabi, bababa akong may panaguhoy sa aking anak sa Sheol. Ang Hades, mga kapatid, sa Grego, para sa Sheol. Sa Bagong Tipan, ang katumbas na salita ay Hades. Sa wikang Grego, ginamit ito ni Jesus mismo sa talinghaga ng mayamang tao at si Lazaro sa Lucas 16 verse 19 hanggang 31. Dito tayo sa 22 saka 23. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa Hades, nang siya ay nasa pagdurusa, tumingala siya at nakita si Abraham nang malayo at si Lazaro sa kanyang piling. Ayon sa talinghaga, mga kapatid, ang Hades ay may dalawang bahagi. Ang una, seno ni Abraham o paraiso para sa mga matuwid na namatay bago si Kristo. At ang pangalawa, lugar ng pagdurusa para sa mga masasama. Magkaharap sila ngunit hindi makarating sa isa't isa dahil sa malaking agwat. Ang wakas ng Hades, mahalagang tandaan. Ang Hades ay pansamantala. Pagkatapos ng huling paghukom, sasabihin ng Biblia, ayon sa Apokalipsis 20 verse 13 to 14, ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. Ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila, at ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, at ang kamatayan at ang Hades ay inihagis sa lawa ng apoy. Ito ay ikalawang kamatayan. Para sa atin, mga kapatid, ang Sheol o Hades ay nagpapaalala sa atin na ang kamatayan ay hindi katapusan. May buhay pa pagkatapos ng kamatayan at may paghukom na darating. Huwag nating ipagliban ang ating desisyon para kay Kristo. Next, mga kapatid, pangalawang bahagi, Gehenna, ang tunay na impyerno. Ang pinagmulan ng salitang Gehenna, ang salitang Gehenna ay nagmula sa Gehenmon, ang lambak ng Hinnom sa Jerusalem. Ito ay isang pisikal na lugar na timog kaunlaran ng Jerusalem na may mapaghimagsik na kasaysayan. Sa panahon ng mga hari ng Israel, ang mga Israelita ay nagsusunog ng kanilang mga anak bilang handog sa Diyos-Diyosang si Molech. Sa lugar na ito, ayon sa ikalawang hari, 23 verse 10, dahil dito, sinumpa ito ng Diyos sa pamagitan ni Propeta Jeremias. Kalaunan, naging lugar ito ng patuloy na pagsusunog ng basura, bangkay ng mga kriminal at dumi ng lungsod. Palagi itong may sunog, isang simbolo ng kahiyan at parusa. Ang lawa ng apoy sa Jerusalem, isipin ninyo, ang isang malaking tambak na basura na palaging nasusunog sa labas ng lungsod. Kita mo ang usok sa araw at apoy sa gabi. May masangsang na amoy. Walang tigil ang pagsusunog. Ganyan ang Gehenna. At ginamit ito ni Jesus bilang larawan ng walang hanggang parusa. Paano ginamit ni Jesus ang Gehenna? Nakapagtataka, si Jesus mismo ang pinakamaraming nagsalita tungkol sa Gehenna. Sa buong Biblia, naging 12 na beses siyang nagsalita nito. Hindi si Satanas, hindi si Diablo, kundi ang mapagmahal na tagapagligtas ang nagbabala sa atin ng paulit-ulit. Batay sa Mateo 10:28, huwag kayong matakot sa mga mapatay ng katawan, ngunit hindi makapatay ng kaluluwa. Salip, matakot kayo sa kanya na makapagwawasak ng kaluluwa at ang katawan sa Gehenna. Mateo 5:22, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang nagagalit sa kanyang kapatid nang walang kadahilanan ay mananagot sa paghuhukom. Ngunit ang sinumang magsabi, mangmang, ay mapapailalim sa apoy ng Gehenna. Marcos 9:47-48, at kung ang inyong mata ay nagpapalayo sa iyo, tukutin mo ito. Mas mabuti pa para sa iyo na pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa magkaroon ng dalawang mata at itapon sa Gehenna, kung saan ang kanilang uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi namamatay. Ngayon, tingnan po natin ang katangian ng Gehenna, lugar ng apoy na walang hanggang nasusunog. Ito po yung isa sa mga katangian ng Gehenna. Mateo 25:41. Pagkatapos, sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo mula sa akin, kayong mga sinumpa patungo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa Diablo at sa kanya mga anghel, lugar ng kadiliman. Mateo 8:28-12. Ngunit ang mga anak ng kaharian ay itatapon sa kadiliman. Nasa labas doon ay magkakaroon ng iyak at pangangalit ng ngipin. Kaya pangalawa ito sa mga katangian ng impyerno, lugar ng kadiliman. Pangatlong katangian ng Gehenna, o tinatawag nating impyerno, lugar ng walang katapusang pagdurusa. Apokalipsis 14:10-11. Siya rin ay iinom sa alak ng galit ng Diyos at pahirapan sa apoy at asupre. At ang usok ng kanilang pagdurusa ay umakyat magpakailanman, at magpakailanman sila ay walang kapahingahan araw at gabi. Ito'y makikita nating isa sa mga katangian ng impyerno, lugar na walang katapusang pagdurusa. Pang-apat na katangian, ang ikalawang kamatayan, Apokalipsis 20 verse 15. At kung ang sino man ay hindi nasusumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay, siya ay inihagis sa lawa ng apoy. Ang paghukom, mga kapatid, tignan natin sa Apokalipsis 20:11-15. Inilalarawan ang malaking puting trono ang huling paghukom. Lahat ng namatay mula sa simula ng panahon ay ibabangon. Ang mga aklat ng ay bubuksan kasama na ang aklat ng buhay. Kung ang pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay, ang Gehenna ang iyong kapalaran. Ngunit kung ang pangalan mo ay nakasulat doon, walang hanggang buhay ang naghihintay para sa atin. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, sino ang pupunta sa Gehenna na tinatawag nating impyerno? Ayon sa Apokalipsis 21 verse 8, ang mga sumusunod makikibahagi sa ikalawang kamatayan. Ang mga duwag at hindi naniniwala, ang mga karumaldumal at mamamatay tao, ang mga mapakiapid at mga manggagawa ng mahika, ang mga mananamba ng Diyos-Diyosan at lahat ng sinungaling. Ngunit hindi lamang ito ang listahan. Sa puso nito, ang Gehenna ay para sa mga tumanggi kay Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging handa. Tingnan po natin ang babala ng pag-ibig. Bakit nagsalita si Jesus ng paulit-ulit tungkol sa Gehenna? Dahil minamahal niya tayo. Hindi niya gustong mapunta tayo doon. Tulad ng isang magulang na nagbabawal sa kanyang anak na hawakan ang mainit na kalan. Hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa pagmamahal. Ayaw niya itong mapasok. Kaya ang babala ay patunay ng pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo tulad ng isang ina. Next, mga kapatid, ang pangatlong bahagi, Tartarus, bilangguan ng mga fallen angel. Ang pinagmulan ng salitang Tartarus sa Grego mitolohiya, ang Tartarus ay ang pinakamalalim na bahagi ng mundo ng mga patay, mas malalim pa kaysa sa Hades. Ngunit ginagamit ito ng Biblia bilang isang tunay na lugar ng espiritual na pagkakulong. Ito ang natatanging lugar sa lahat ng tatlo dahil hindi ito para sa mga tao. Ito ay eksklusibong para sa mga fallen angel, mga anghel na nagrebelde laban sa Diyos. Ang pinakamahigpit na bilangguan. Sa bawat sistema ng katarungan, may espesyal na pasilidad para sa pinakamapanganib na mga kriminal. Maximum security prison. Ito ay ang espiritual na katumbas nito. Isang lugar ng pinakamahigpit na pagkakulong para sa mga espiritual na nilalang na nagrebelde laban sa Diyos. Tingnan po natin ang mga talata tungkol sa Tartarus. Ikalawang Pedro 2 verse 4, sapagkat kung hindi pinaligtas ng Diyos ang mga anghel na nagkasala, kundi ibinaba sila sa Tartarus at ibinigay sa mga tanikala ng kadiliman upang maingatan para sa paghuhukom. Judas 1 verse 6, at ang mga anghel na hindi nanatili sa kanilang sariling buok ng kapangyarihan
3: kundi iniwan ang kanilang sariling tahanan, kinalagyan niya ng walang hanggang tanikala sa ilalim ng kadiliman para sa mga paghukom ng dakilang araw. Mga kapatid, kaya ang kaibahan ng Tartaros mula sa iba, Sheol, Hades, para kanino lahat ng namatay? Kalagayan po ng Sheol at Hades, paghihintay. At yung katagalan nito ay pangsamantala. Yung Gehenna naman, mga kapatid, para kanino ito? Mga masasamang tao. Ang kalagayan nila, pagdurusa. At ang katagalan nito, walang hanggan. Ang Tartaros naman, para kanino ito? Fallen angels. Ang kalagayan naman nila, pagkakulong. Ang katagalan naman ito, walang hanggan. Huwag po tayong matakot sa Diablo, mga kapatid. Ang kalaman tungkol sa Tartaros ay nagbibigay sa atin ng lakas. Ang mga demonyo ay masasamang espiritu ay hindi malaya. Sila ay may takdang kapalaran. Si Satanas mismo ay malapit nang itapon sa lawa ng apoy. Apokalipsis 20 verse 10. Bilang mga anak ng Diyos, hindi natin kailangan matakot kung tayo ay anak ng Panginoong Hesukristo. Next, mga kapatid, pang-apat na bahagi. Ang mabuting balita, may paraan ng kaligtasan. Mahal na mga kapatid, ang mensaheng ito ay hindi nais kayong takutin. Ang layunin ay ang magbigay sa inyo ng katotohanan upang makagawa tayo ng tamang desisyon sa buhay kung sino ang ating paglilingkuran habang tayo ay nabubuhay. Dahil sa kabila ng lahat ng ito, meron tayong pag-asa at ang pangalan ng pag-asang iyon ang ating Panginoong Hesukristo. Isipin po natin ang isang malalim na bangin sa isang tabi ay tayo at sa kabilang tabi ay ang Diyos at ang buhay na walang hanggan sa pagitan ay ang kasalanan at kamatayan. Kaya naman, si Jesus ay tanging tulay, ang kanyang krus ay tumawid sa agwat. Sabi sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakarating sa Ama kundi sa pamagitan ko. Ngayon mga kapatid, ang daan ng kaligtasan. Base po sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagmamahal ng Diyos sa mundo na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mawawala kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganon din sa Roma 10:9. Kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Maging man sa Apokalipsis 3:20, narito, nakatayo ako sa pintuan at tumutuktok kung may sinuman ang nakakarinig ng aking boses at magbubukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at makikain kasama niya at siya ay kasama ko. Ang tatlong simpleng hakbang, mga kapatid, na dapat nating isagawa para tayo ay maligtas at hindi mapunta sa walang hanggang kaparusahan na tinatawag natin Gehenna o impyerno. Una na dapat natin gawin, aminin. Aminin na tayo ay makasalanan at nangangailangan ng Diyos na ating tagapagligtas. Maniwala na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at nabuhay muli. Tanggapin, pangatlo, natin si Jesus bilang iyong personal na Panginoon at tagapagligtas. Ang tanong mga kapatid, anong desisyon ang gagawin natin? Natutunan natin ngayon ang tatlong lugar ng tinutukoy ng Biblia bilang pagpaparusa o walang hanggang kaparusahan. Sheol, Hades, pangsamantalang lugar ng mga patay na kalaunan ay itatapon din sa lawa ng apoy. Pangalawa, Gehenna, ang tunay, walang hanggang impyerno ng apoy para sa mga tumanggi sa ating Panginoong Diyos. Tartaros, ang espesyal na kulungan ng mga fallen angel na naghihintay ng kanilang panghuling parusa. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng ito ay ang katanungang ito. Nasaan ka sa aklat ng buhay? Hindi nais ng Diyos ang gustong mapunta tayo sa Gehenna, ang kanyang nilikha tayo para makipag-ugnayan sa kanya, para sa pag-ibig, para sa buhay na walang hanggan. Kaya naman, pinadalhan niya ang kanyang anak na si Jesucristo bilang ating tagapagligtas. Ang tanong ngayon ay, tatanggapin mo ba ang kanyang alok? Sa mga huling talata ng Biblia, Apokalipsis 22 verse 17, sinabi ng Espiritu at ang kasintahang babae ay nagsasabi, halika. At ang nakikinig ay nagsabi, halika. At ang nauuhaw ay halina. Ang nagnanais ay kumuha ng walang bayad ng tubig ng buhay. Ito ang pangunahing imbitasyon ng Biblia, libre, bukas sa lahat at ngayon pa lamang, mga kapatid. Kung tayo ay tatanggi sa imbitasyon na ito, ang kasalanan ay nanatili, ang paghukom ay darating, ang Gehenna ay naghihintay. Kung tayo ay tatanggap, ang kasalanan ay pinatawad. Ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ang langit ang naghihintay. Ang pagpipilian ay nasa iyo. Pumili ka ngayon. Pumili ka ng buhay pa tayo. Ngayon mga kapatid, mayroong mga katanungan dito. Ang Sheol. Ano ang Sheol? Ito po ang sagot. Ito ang lugar ng mga patay sa lumang tipan, kalagayan ng kamatayan, kung saan napupunta ang lahat. Genesis 37:35. Impyerno ba ito? Ang sagot, hindi. Ito ay isang lugar ng kaparusahan, kundi kalagayan ng pagkamatay o libingan. May kamalayan ba dito? Ang sagot, karaniwang inilarawan bilang walang gawain o kaalaman. Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Hades. Ano ang Hades? Ang sagot, katumbas ng Sheol sa bagong tipan, pangsamantalang lugar ng mga patay. May paghihirap ba dito? Ang sagot, batay sa Lucas 16, mayaman at Lazaro, may bahagi ng paghirap at bahagi ng kaginawaan. Tanong, permanente ba ito? Ang sagot, hindi. Ayon sa Book of Revelation 20 verse 13 to 14, mawala rin ito sa huling paghuhukom. Ngayon, ang pangatlong katanungan sa Tartaros. Ano ang Tartaros? Ang sagot, isang lugar ng pagkakulong ng mga nagkasalang anghel. Ikalawang Pedro 2 verse 4. Para ba ito sa tao? Ang sagot, hindi. Para ito sa mga anghel na nagimagsik laban sa Diyos. Ngayon, ang sunod na tanong, ano ang kalagayan nito? Ang sagot, kadiliman at pagkagapos habang hinihintay ang hatol. Ngayon, dito tayo sa impyerno o Gehenna, lawa ng apoy. Ano ang tinatawag na impyerno sa Biblia? Ito ang sagot. Ito ang pangwakas na lugar ng kaparusahan. Tinatawag na Gehenna o lawa ng apoy. Mateo 5:22, Apokalipsis 20 verse 14 to 15. Sino ang mapupunta sa impyerno? Ang sagot, ang mga tumanggi sa Diyos at hindi sumunod sa kanyang kalooban matapos ang paghukom. Ito pa ang sunod na tanong, permanente ba ang impyerno? Ito ang sagot, oo, ito ang huling destinasyon pagkatapos ng paghukom. Hindi na ito pansamantala. Next na tanong, ano ang ikalawang kamatayan? Ito ang sagot, ito ang walang hanggang kaparusahan sa lawa ng apoy ayon sa Book of Revelation. Pangwakas na tanong mga kapatid, ano ang pinakamahalagang aral dito sa mga ating natalakay? Sagot mga kapatid, may pangsamantalang kalagayan pagkatapos ng kamatayan, Sheol, Hades, at may huling paghukom na magdadala sa walang hanggang kaparusahan o kaligtasan. Kaya malagang mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung nais po natin maligtas mga kapatid, ay dapat madagdag po tayo sa kanyang itinatag na iglesia. Ito po yung mga dapat nating gawin para tayo ay maligtas. Ang una mga kapatid, ay dapat po tayong makinig sa Ebanghelyo. Kailangan munang marinig ang salita ng Diyos. Roma 10 verse 17. Ang pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Kaya dapat po tayong manatili na makinig ng kanyang salita. Pangalawa, believe, manampalataya, maniwala kay Kristo bilang anak ng Diyos. John chapter 8 verse 24. Kung hindi kayo sasampalataya, mamatay kayo sa inyong kasalanan. Sunod mga kapatid, repent, magsisi, talikuran ang kasalanan at magbago ng buhay. Gawa 17:30. Ang lahat ng tao sa lahat ng dako ay inuutusang magsisi. Pang-apat, confess, ipahayag ang pananampalataya, ipahayag na si Jesus ay Panginoon. Roma chapter 10 verse 9 to 10. Kung ipinapahayag mo, maliligtas ka. Sunod mga kapatid, be baptized, magpabautismo, ilubog sa tubig para sa kapatawaran ng kasalanan. Gawa chapter 2 verse 38. Magsisi kayo at magpabautismo. Pag ginawa po natin ito mga kapatid, isa ito sa pinakamahalagang utos ng Diyos bago tayo maidagdag sa kanyang iglesia na tinatag ng ating Pangsukristo at mamatay tayo hanggang kamatayan na tapat. Kaya limang bahagi na dapat natin gawin. Una, makinig, hear, believe, repent, confess, and be baptized, mga kapatid. Kaya naway, meron tayong matutunan sa ating natalakay patungkol sa kaparusahan, mga kapatid. Kaya dalangin ko na tayo po ay manalangin para sa ating natalakay patungkol sa kaparusahan. Tayo po'y manalangin at magsiyoko, mga kapatid. Ipikit po natin ang ating mga mata. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyong pagmamahal dahil inalay niyo po ang aming Panginoong Jesucristo bilang aming tagapagligtas at kami po ay sumampalataya sa Kanya at tinatanggap po namin ang Kanyang ginawa para sa amin. Kaya tulungan niyo po kaming mamuhay na karapat-dapat sa inyong paningin at maging sa mga kapatid po namin o kaibigan na nakikinig ngayon. Kayatin mo po silang maging tapat sa inyo hanggang kamatayan at tanggapin nila ang aming Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas nila dahil nais niyo pong iligtas ang bawat isa sa amin sa daigdig na ito. Kaya maraming salamat po sa aming pagkakilala sa aming Panginoong Jesucristo dahil isa kami sa mga tatanggap ng iyong pinangako ng buhay na walang hanggan. Kaya tulungan niyo po kaming mamuhay na karapat-dapat sa iyong paningin. At tulungan niyo rin po ang mga nakikinig sa mga oras na ito. Naway palawigin po ang kanilang isip na makilala nila ang aming Panginoong Kristo bilang tagapagligtas po nila. Kaya dalangin din po namin na patawarin niyo po kami sa aming nagawang pagkukulang. Ang lahat pong ito ay hiniling po namin sa matamis na pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas. Amen.

0: Hi, my name is Angel Thunder, the host of The Final Take, wanting to invite you to come to the Surrey Church of Christ located at 15042 92nd Avenue. See you there at the Surrey Church of Christ, a better place to be.
1: All right, Igniters, we heard our good friend, Brother Eugenio Igniters from the province of Isabela. So it's a wonderful lesson, Igniters, that we have learned about the punishment, no? Kayong kaparusuhan sa mga taong walang Diyos, no? Yung hindi nakatanggap sa kaligtasan, na hindi tumanggap. No? So, mayroong lugar na mapuntahan ng isang tao. No? Yung lugar na pagsisihan natin sa huli, mga kaibigan, sa ating katigasan. No? Katigasan ng ating mga puso. No? Na upang hindi tayo sumunod sa ating Panginoon. So remember those place, no? That place, Igniters, the place of torment, Igniters, no? And it's called hell, no? Yung impyerno na kalalagyan sa mga taong walang ayaw makinig sa kaniyang salita. So, amen. So, salamat po kapatid Eugenio sa pagbahagi ng kanyang salita. At sana naway ang nakikinig ay talagang tumatagos ang kanyang salita sa puso, sa isip at sa kaluluwa. So, nitong hapon mga kaibigan, ating napakinggan ang programa ng ating kapatid Eugenio. Subaybayan po natin ang kanyang programa sa matag alas 3 po ng hapon. Dito po sa programa ng ating Ignite, programa sa Ignite sa Cebu. So, Ignite Philippines. So ito po ang isang awiting salvation belong to our God. So wag po kayong alis mga kaibigan dahil sunod din po ang isang programang The Inheritance with our good friend Brother Rimhart, no? From Naga, Cebu. So that's why don't go away. Stay tuned. Stay blessed with the power of God's Word.

0: From the breathtaking views of the snow-capped mountains to the shining city upon a hill, throughout Europe and Africa to the islands of the Philippines, welcome to Ignite Radio. Spreading the word over land and sea, providing powerful knowledge that will lead us home forever. This is Ignite Radio.
1: Alright, in another oras po sa ating studio, alas 6:01 ng gabi at muli naman tayong makikinig sa isang programa nitong oras, mga kaibigan, na nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no? Nagbibigay sa atin ng kalasag na pananampalataya, no? Na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Nito ang gabi, mga kaibigan, ating muling mapakinggan ang isang programang The Bread of Life, no, ng ating kapatid Brother Edgar. So magandang gabi sa inyong lahat dyan, Brother Edgar. So saan namang dako ngayon, mga kaibigan din na nakikinig, no? Saan kayo man ngayon na naroroon, no? Igagalak namin ang iyong patuloy na pagsubaybay, pakikinig sa kaniyang salita. So nitong oras, mga kaibigan,

kapatid na Eliasar na siyang tumutulong sa akin upang sa ganon ay mapaabot po natin yung ating mga lesson sa programa ito sa tulong din ng ating kapatid na Kirk Pankey. So salamat sa pagkakataon binigay niyo sa akin upang tayo po ay makapag-aral ng salita ng Diyos sa pamagitan po ng programang ito ng Ignite Radio. So, pansamantala po natin iwan yung aking tinatalakay sa aklat po ng Roma na tumatalakay patungkol po sa tinatawag natin ang kaligtasan sa chapter 5, verse 1 and 2. Alala po natin, ang kaligtasan ay binigay ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Kaya lang, tanong ngayon na dapat natin sagutin kung binigay ng Diyos ang ating Panginoon Hesus na siyang magliligtas sa atin. Kaya ang resulta, pagbibigay niya kay Jesus Christ at sinuwan sumampalataya at mabautismuan ay maliligtas. Kaya sabi ko doon ay ang biyaya ng Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoon Hesus. Iyon ang kanyang bigay sa atin. At ang sinuwan sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang tanong na dapat natin sagutin base po sa lesson na naibahagi sa akin, na gusto ko rin ibahagi sa atin ngayong gabi, yung word na who will be lost. Last time, who will be saved? Ano? Sino ang mga maliligtas? Kaya mainam din na alamin natin kung sino yung mga hindi ligtas, sapagkat sa ating panahon ay marami ang nag-akala na sila ay ligtas sa kadahilanan sa bawat sekta, bawat relihiyon o bawat denominasyon ay nag-angkin na may kaligtasan sa kanila. Ayan. At sabi ng iba, kung ikaw ay wala sa kanilang kapulungan o grupo, hindi ka maliligtas. Kaya nakikita po natin yung isang problema. Kaya yung tanong ay ayaw ko po maging mapanghusga kung sino yung tatawag natin tama o mali sa nila, kundi ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya alamin nga po natin yung sino ang hindi maliligtas. Mga mailan-ilan na talata ang ating tatalakayin para sa ganun ay maging klaro. Okay, sabi po rito yung number one, will those who die without hearing the gospel be lost? Ayan. So, meron kasi nagsasabi, paano yung mga tao hindi nakarinig ng ebanghelyo ng Panginoon? Paano sila hahatulan o paano sila husgahan? May resagot po dyan si Apostle Paul sa tinatawag po natin Romans chapter 1. Pero ang bibigyan po natin pansin ay the positive side. Sino ang hindi maliligtas? Sabi po rito sa una, pangalawang Tesalonica, chapter 2, verses 1, chapter 1, verse 6 to 9. Basahin ko muna sa English, sabi rito, since indeed God considered it just to repay with affliction those who afflict you, and to grant relief to you who are afflicted, as well as to us when the Lord Jesus is revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ, they will suffer the punishment of eternal destruction away from the presence of the Lord and from the glory of His might. So maliwanag po rito na tiyatawag natin ang Diyos. Una ay meron na sa verse 6 ay sinasabi doon na sa Tagalog, kung isang bagay na matuwid ng Diyos ay gantihin ng kapighatian, mga bumipighati sa inyo. So ibig sabihin, sa sinulatan ni Apostle Paul sa Thessalonica, sila ay tiyatawag natin pinapersecute. Sila ay pinapahirapan, sabi doon, ng mga iba. Kaya sabi doon ay matuwid ng Diyos din ay gaganti para sa kanila. So, pwede natin sabihin, ang Diyos ay hindi natutulog. Then, verse 7, at kayong mga pinighati ay bigyan kasama namin ng kapahingahan sa pagkakahayag ng Panginoon Hesus mula sa langit na kasama ang anghel na kanyang kapangyarihan na nasa nangingas na apoy. So, ibig sabihin, sa mga mananampalataya, nagtiwala sa ating Panginoon Hesus na naghirap o tiyatawag po natin dumanas ng pagsubok sa buhay,
nahirap

0: pansamuhay, sabi ko yan sa verse 7, ay sila rin ay bibigyan ng kapahingahan pagdating ng ating Panginoon Jesus. Yan po sabi, kaya lang sa verse 8 and 9, sabi doon kanina, na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. So dito ay maliwanag na ang hindi nagkumikilala. Totoo po ito na marami ang hindi kumikilala sa Diyos, gaya po ng aking narinig na pagkaraan po ng ating bagyong dinanas sa Northern Luzon o kaya Luzon area. Ang mga tao ay tatawag natin, imbis na sa Diyos magpasalamat na sabi ni Lord God, salamat po sa protection na binigay mo sa amin. Sa halip ang kanilang ginawa ay nagpasalamat sila sa protection daw bigay ng Sierra Madre. So ito ay hindi pagkilala na mayroon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanilang kinilala ay yung nature, yung nilikha ng Diyos na siyang tinatawag natin nagbigay ng kaligtasan. So ito ay pagtalikod sa Diyos. Sabi niya maghihiganti ang Diyos. So ibig sabihin, kung hindi kumikilala sa Diyos sa mga pangyarihan sila, sila ay tinatawag natin hindi maliligtas. Pangalawa, sabi po rin sa verse 8, sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesu Kristo. So ibig sabihin, ay naririnig nila ang mabuting balita patungkol kay Jesus, na ating Panginoon na siyang nagkatawang tao, namuhay bilang isang tao at nagsakripisyo alang-alang sa ating mga kasalanan upang mapagbayaran ang ating mga kasalanan. Ngunit ayaw magsitalima sa tinuturo ng tagapagligtas ang ating Panginoon. Ano sabi niya? Nang sino man sumampalataya at mabautismuhan, sumampalataya ka rino kay Jesus Christ, ay sila ay paparusahan din. Kaya ibig sabihin mga taong hindi binibigyan diin o bigyan pansin ang Ebanghelyo ng Panginoon. Meron naman yung iba, itatawag natin kanilang pinapahalagahan ay ang iglesia o ang church. Kaya kung minsan nangyayari, ang Savior ay yung church. Kaya kinakailangan ikaw maging member ng church para ikaw maligtas. Sabi po rito, ah hindi, yung Ebanghelyo patungkol sa ating Panginoon, ang hindi ka tumanggap, hindi ka tumalima sa Ebanghelyong yan, hindi ka maliligtas. Kaya sabi niyan ay maghihiganti. Ibig sabihin, paparusahan ng Diyos. Pangalawang Thessalonica, chapter 1, verse 9, sabi, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan kapahamakan mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. So, maliwanag po kung sino mga taong hindi maliligtas. Ulitin natin yung buwan ay yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Pangalawa ay mga taong ayaw tumugon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesu Kristo. Ano pa kaya pwede natin na makikita? Sabi po, isang katanong pa rito, will even the sincerely wrong be lost? O yung tinatawag natin mga tapat naman sa kanilang ginawa, kailang sila ay hindi maliligtas tapat, pero mali. Kumalala po natin buhay ni Saulo noon, bago si Pablo, bago siya naging Pablo, ay ang kanyang buhay, sincerely siya sa kanyang ginagawa na i-persecute ang mga Kristiyano, kanyang pinapakulong ang mga mananampalataya, bata, matanda, at etc. na kanyang pinapakulong at sila'y pinapatay. So siya ay sincere sa kanyang ginagawa, ngunit ito'y mali. Siya ba'y maliligtas? Dahil ito ang kanyang pagkaalam ay. Katulad po ng ugali ng ibang relihiyon, ang pagpatay sa Kristiyano ay isang malaking bagay para sa kanilang pananampalataya. Ito ay tinatawag natin pagiging isang tao na sincero, ibig sabihin tapat siya sa kanyang ginagawa, ngunit mali. Siya ba'y maliligtas o siya ba'y hindi maliligtas? Ayan. So sabi rito sa Mateo chapter 7, verse 21 to 23, babasahin po natin. Sabi riyan, English muna. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. O, maliwanag po doon, sabi. Natatawag natin na sa darating panahon, sila ay tatawag na ababanggitin nila na Panginoon, Panginoon. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag o nagsasabi ng Panginoon ay Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Eh, hindi po ba lahat ng relihiyon? Hindi ba lahat ng denominasyon sa ating kapaligiran ay tumatawag sa Diyos o Panginoon, Panginoon? Yung iba pa ay tinataas ang kanilang kamay, yung iba pa ay tinatawag natin dumuluhod, yung iba ay kanilang dinadagukan pa kanilang dibdib, sila nagpapatira pa na tumatawag sa Diyos o Panginoon, Panginoon. Pero sabi niya, hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. So hindi po ibig sabihin na ikaw at ako'y nagsasabi ng Panginoon, Panginoon ay katiyakan na ikaw ay papasok sa langit. Dahil totoo naman po, kung papansinin po natin, hindi po lingid sa kaalaman po ng karamihan sa atin, sa ating palipaligid na lang, o sa ating mga katabi-tabi, kuminsan ay kilala natin sila. Na sila ay tatawag natin mas sigasig sa kanila pagsasabi, Lord, Lord, o Panginoon, Panginoon. Talagang pinapagitan pang emosyon. Pero sa kanilang buhay ay tatawag po natin medyo alanganin. So ulitin, sabi niya sa verse 20, hindi lahat nagsasabi. So ibig sabihin, maging saan ka man, ano mang klaseng relihiyon, pananampalataya, kongregasyon, kung saan ka naroon, nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, kung hindi ka gumaganap ng kalooban ng Ama na nasa langit na hindi ka papasok sa kaharian ng langit. So ibig sabihin, hindi po yan sa tiyatawag natin lokal na kongregasyon. Ang siya magbibigay sa katiyakan na ikaw ay maliligtas. Kundi binabanggit yan ay dapat ikaw at ako, tayong lahat ay gumaganap. Ang sabi ng Panginoon Jesus, sabi niya, if you love me, obey my commandments. So ibig sabihin, ang tunay na taong maliligtas, may katiyakan na kaligtasan ay siyang gumaganap. Sumusunod sa kalooban ng Diyos, amang nasa langit. Eh, sa ating panahon ay napakarami pong mga taong religyoso. Mga taong tinatawag po natin seryoso sa kanilang pananampalataya. Sila ay mga taong tinatawag natin tapat sa kanilang kapulungan o grupo. Ngunit ang kanilang gawain naman ay hindi tumutugma sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ko, minsan ang reliyon ay hindi na tinatawag natin yung ukol para sa Diyos, kundi ito'y ukol sa kanilang mga relasyon sa kanilang kapwa. Yung kanilang pakikikapwa tao, yun na nangyayari. Kaya kahit sabi natin ng Panginoon, Panginoon, hindi ka tiyakan na ikaw ay papasok sa kaharian ng langit. Ano pa? Sabi niya sa verse 22, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon. Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan. Yung salita nagsipanghula ay tinatawag, did we prophesy, o sa ibang salita ay tinatawag natin, hindi ba kami nangaral sa iyong pangalan? Maari ikaw ay mangangaral. Ikaw ay ebanghelista. Ikaw ay preacher. Ikaw ay isang taong nagtuturo ng salita ng Panginoon. Sabi riyan, magsasabi, hindi ba kami ay nagsipanghula, okay, prophesy in your name? At sabi pa, at sa pangalan mo ay kami nagpalayas ng mga demonyo. Oh, nag-cast out pa daw. Nagpalayas ng masasamang espiritu kasi ginagamit yung pangalan ni Jesus. Sabi niya, Jesus name, lumayas ka. Masamang espiritu, sabi nila. Kaya dito po isang bagay na ang pagkatingin kasi ng iba, pag sila ay sumusunod, nagagawa nila yan, papalayas ng masamang espiritu, ayun yung isang napapanood dati sa TV, pinagsayaw-sayaw pa eh. Kaya kumisan, pinapasayaw niya daw yung tinatawag natin sinasapian ng Espiritu at sumusunod sa kanya. sa kadahilanan. Siguro, ito'y kanyang kaibigan. Ano? Pero sa Diyos, at tiyatawag natin sa taong nasa Diyos, ay wala itong pakikibahagi sa demonyo. Kaya sabi nga sa Old Testament, huwag kayong makiayon, huwag kayong magkaroon ng ugnayan sa mga masamang espiritu. O, di ba? Pero ngayon, naginagawa ng iba, kaya sila ay tiyatawag natin gumagawa ng exorcism. Kaya nagpapalayas na sila ng masamang espiritu. Ayan. Pero ako po'y naniniwala na sa pamagitan po ng pangaral ng salita ng Panginoon, pinapakilala natin si Jesus sa buhay ng tao. Pag nakakilala sila kay Jesus, yung espiritu mismo ng demonyo ay aalis sa nila sapagkat ang maghahari sa nilang buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Yeah? E dito po isang katotohanan, makikita po natin, hindi po matiyakan na ikaw nagpapalayas ng masamang espiritu sapagkat o demonyo. Dahil mga espiritista, ang mga albularyo, ang mga tiyatawag natin psychic healer ay kanilang ginagawa din niya. Marami akong nakitang ganyan. Na sila'y nagpapalayas din. Yan pong aking nakita na tunghayan sa aking paglaki at marami pong gumagawa niyan. At ako'y sa panahon niya, oh, galing. So, ibig sabihin na sa kanyang Diyos. Pero sa buhay naman ay demonyo. O, yung problema eh. Kaya dito po ay isang hindi po katiyakan na ligtas. Kaya papalay sa masamang espiritu pero yun pala hindi sa Panginoon. Kaysa, ano pa sa, at sa pangalan mo ay nagsisigawa kami ng maraming gawang makapangyari o kababalaghan daw. So sila itatawag natin na gumagawa ng mga kababalaghan. Mga bagay na parang nagpapagaling ng mga taong may karamdaman. At ano pa man kanilang ginagawa ay parang nakatakataka na parang sabi ng iba, oh, nasa kanya talaga ang Diyos, kaya sila'y nakapagpapagaling ng mga tao may karamdaman. Eh, sabi na ng iba, itatawag natin yung pilay daw ay nakakalakad, yung mga pipi, nakapagsasalita, ano pa, etc. kanilang ginagawa, kaya sabi ng isang mga aral ay, kung ikaw may diabetes, ikaw ay mayroon na high blood, ikaw ay may cancer, lumapit ka at ikaw ay pagagalingin ng panalangin ni ganitong tao. Eh, sabi niya, hindi ito katiyakan, kaibigan, kapatid. Kundi sabi niya sa verse 23, kung gayon, kung magkagayon, ipapahayag ko sa kanila kailanman, hindi ko kayo nakakilala. Magsilayo kayo sa akin, kayo manggagawa ng katampalasanan. Sa ibang salin, katag natin na a deed of lawlessness, sabi din sa ibang salin eh. So, ibig sabihin, ay katag natin mga taong gumagawa ng masasamang bagay. E dito po sa mabuting balita, tingnan ko lang, 7:23 ng Mateo, ay kung ano sinasabi diyan, ay para makita ko lang po yung comparison. Sabi niya, at sabihin mo sa nila, sabihin ko sa nila, kayo, kailanman di ko kayo kakilala, lumayo kayo sa akin, kayo mapanggawa ng masasama. Oh. Kaya kumisan, gaya po na aking kausap kanina, yung isang kapatid na ebanghelista ng Cagayan, nag-usap kami, sabi ka, ang hinahanap natin sa loob ng iglesia ng ating Panginoon Jesus ay hindi yung kagalingan. Sabi ko, mga grupo ng mga matatalino, mga debatista, mga taong, sabi ko, mga scriba, yan mo, magagaling sila. Pero ang problema natin kumisan ay wala sa nila ang kabanalan. Kaya sabi rin sa salin ay, lumayo kayo sa akin, mapanggawa ng masasama, ng makilalang tao, na marunong pero ang kanilang gawa ay makasarangan. Kaya nakakalungkot isipin yung isang pangyayari na tiyatawag po natin na isang manggagawa na siya ay ibang kanyang ginagawa. O, hindi po ba? Ito tiyatawag natin, ginagamit niya salita ng Panginoon pero lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng masama. Kaya hindi pa rin pala katiyakan kung saan siya. Kundi dito ay pinapakita diyan na ang Panginoon ay dapat natin sundin. Hindi ko sinasabi ng kaligtasan ay by works. No? Kundi sinasabi riyan, ang tagapagligtas ay walang iba, kundi ang Panginoon. Pero kahit gamitin mo kanyang pangalan at gumagawa ka ng mga kasalanan, sa impyerno ka pa rin mapupunta na hindi ka maliligtas. Pangatong dalawa. Could some sincerely religious people be lost? Ayan, itatawag natin mga taong sincere naman sa kanilang ginawa. Yung nasabi ko kanina, no? Na si Saulo noon ay talagang sincero siya sa kanyang pag-uusig sa mga Kristiyano dahil akala niya ito yung tama. Sila rin ba kaya ay absuelto o kaya hindi sila maliligtas? Ayan. Eh, sabi doon sa Mateo chapter 7, verse 7 to 8, okay, tignan ko na sa Tagalog. Yung outline po kasi natin ay nasa English, kaya Mateo 7, 7 to 8. Eh, sabi po rito, humingi kayo at kayo bibigyan, humanap kayo at makasumpong, kumatok kayo sa pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tatanggap ang bawat humihingi, nakasumpong bawat humahanap at pinubuksan ang pinto ng bawat kumakatok. So dito ay binabanggit yung tanong natin ay sila ba yung tatawag natin mga taong religyoso. Tapat naman, kailang ang problema ay hindi soro, naghahanap sila, kailang mali naman yung kanilang nahanapan. Seryoso nga. Tapat kasi yung ginagawa, naghahanap ng kalooban ng Panginoon. Halimbawa ay hinahanap mo yung presensya ng Diyos o yung tatawag natin kalooban ng Diyos. Ngayon, ang ginagamit mo yung emotion. Ito ba'y pwede? No? Dahil ang emotion ay tatawag po natin hindi po nagtama. Yung sabi riyan ay tatawag natin na ang binabanggit dyan ay dapat tayong magsaliksik. Dapat alamin. Saan tayo magsaliksik ngayon? Eh siyempre, wala iba kundi sa salita ng ating Panginoon. Halimbawa lang po, ang ginamit po riyan sa binigay na halimbawa rito ay si Nadab sa si Abihu. Yung dalawang magkapatid na ito ay katatapos lang kanilang pananambahan. Excited the first time na sila'y kumarap sa harapan ng Panginoon, nagpupuri sa Diyos. Sila'y ginamit ng Panginoon na maglingkod doon sa templo ng Panginoon. So very exciting na exciting sa kanilang kalagayan. At dahil sa pagiging excited ng dalawang magkapatid na ito ay muli gusto nilang ulitin. At sila nga itatawag natin na nag-ulit, na pumasok doon sa templo at nag-alay ng katawag natin na ang sabi nga doon sa Bible ay strange fire. Pero ang point ko rito ay itatawag natin na sila'y tapat sa kanilang ginawa. Kasi isipin mo yung excitement kanyang na kanilang naranasan sa presence sa Panginoon. Pero yung uulitin nila, kailan gagamit sila ng ibang apoy, strange fire, kaya nangyari sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. Kaya tama po sabi doon sa Mateo kanina, hindi lahat na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon papasok. Kundi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa lang, hindi nila ginawa. Sabi ng Panginoon ay dapat humintay sila sa tamang panahon, hindi yung punto ng kanilang emotion na sila'y nasisiyahan na magpuri sa Diyos, kundi hintayin dapat. Kaya sila'y excited, innocent, pero ang nangyari sa kanila ay tatawag natin, pinatay sila ng Panginoon. So lost sila. Kaya ang tanong ngayon ay tatawag natin, so what about the ignorant? So yung mga tatawag natin ignorant ito, yung parang walang hindi alam, ano? Kaya kung papasinin po na, sino ba mga ignorant? Sorry. Nakalagay rito sa ating listahan ay atheist o atheist, agnostic, and idolater. So, ibig sabihin, mga taong ateista ay mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ito naman yung agnostic ay mga taong kanilang priority yung pagkaalam. At yung isa naman ay tatawag natin pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya dito po sa Roma chapter 1, balikan po natin. Eh, sabi po yan, basahin ko ah. Roma chapter 1, verse 18 to 20. Okay, sa Roma. Sa Tagalog na lang, para sa ganun ay mas maganda. No? Verse 18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamagitan ng kanilang kasamaan. At maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang inayag ito sa kanilang Diyos. Mula pa ng likhain niya sa libutan, ang kalikasan din nakikita ang kanyang walang hanggan kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inayag ang mga bagay na ginawa niya kaya't wala silang may dadahilan. Okay. Dito na yung word atheist o yung katawag natin mga tao nagdi-deny, nagsasabing walang Diyos. Pero base po yan sa talata ay lahat ng bagay na dapat natin malaman, marinig patungkol sa Diyos ay hayag, pinakita ng Diyos. Sabi nga po yan sa verse 19, yamang ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag yamang nihayag ito sa nilang Diyos. So yung ating presence na lang bilang isang tao ay it shows there is God. Yung ating tiyatawag natin galaxy or yung tiyatawag po natin na universe, it represent there is God. Yung pagka-arrange ng ating sa tiyatawag natin planets ay na-arrange ayon sa isang eternal designer. Mayroon tiyatawag natin designer. So ibig sabihin, hindi ito totoo na sabi ng ateista, yung tiyatawag po natin, hindi naniniwala sa Diyos, ng tao daw ay from evolution. Sila'y naniniwala sa evolution, ibig sabihin from small matters, then nabuo hanggang sa naging isang tiyatawag natin nature na yun nangyari. Nawala naman, kaya sabi nga, ang science dapat ay may facts, pero yun ay walang katunayan. Ito'y tiyatawag po natin haka-haka lamang. Then sabi nila, itatawag natin ang tao ay galing daw sa evolution from isang maliit na cell, then nabuo hanggang sa naging tao, from dogs, then etc. hanggang sa naging ape, then ape ay naging tao. Kaya tanong doon ay, yan pananaw nila. Pero paano mapapatunayan sa tagal na panahon ng kanilang pagsasaliksik, ang kalagayan ng bawat sa atin ay the same human figure, hindi pwedeng magbago. Sa DNA na lang ay makikita natin yung code ng isang tao, hindi pwedeng magbago. Kaya sabi nga, ang tiyatawag natin bawat isa ay kanya-kanyang kind o tiyatawag natin lahi. So hindi pwedeng from animal kingdom to human kingdom, hindi pwede. Sapagkat ito hindi tugma. Kaya dito ay itinatatwa ng mga tiyatawag po natin na mga scientists na sinasabing walang Diyos. Pero the more they deny about God, ay ipapakita na mayroong Diyos ng lumikha ng lahat ng bagay, designer, at tiyatawag natin mayroon the first cause. Siyang tiyatawag natin, sabi nga, mayroon lahat ng bagay daw ay mayroon dahilan o may cause. Eh sabi nga, the first cause, the uncause, unmovable cause ay walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin, siya ang tiyatawag natin nagpagalaw ng lahat ng bagay na hindi siya nagagalaw. So sa madaling sabi ay, sa ating sa kapaligiran, sa ating nature, sa ating buhay, ay masasabi natin na mayroon Diyos na buhay. Kaya hindi natin pwedeng i-deny na mayroon Diyos. Yung isang na napanood po natin, isang physician o siya isang surgeon na marami na daw siyang tiyatawag natin na opera, at siya na nilindigan ng tao ay meron siyang espiritu o meron siyang kaluluwa na taglay. Kaya sabi, siya ay naniniwala, kanya-kanya pinapaliwanag na sa buhay ng tao meron siyang tiyatawag natin espiritu na bumula sa outside, kundi ito'y ang Diyos. So hindi po yung tiyatawag, sabi ng iba, para tayo mga animal na pag nabuhay ka, pag namatay ka, the end na. No. Tayo po'y naniniwala sa buhay na walang hanggan. Kaya mga ateista, yung mga deny about God, ito po'y mali. Tuloy po natin sa Roma, chapter 1, verse 21 to 25. 21 to 25, ganito po sinabi, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y di nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man, sa halip naghaka-haka sila sa mga bagay na walang kabuluhan at nadinlan kanilang mga hangal na pag-iisip. Sila ay nagmamarunong, ngunit bumitaw na hangal, nagtalikdan nilang kadakilalan Diyos na walang kamatayan at sambahin ng mga larawan ng taong may kamatayan ng mga ibon, mga hayop, mga apat na paa at mga nilalang na nagsisigapang. Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa't isa, verse 25, at tinalikdan nilang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. So dito'y nakikita po natin sino ang mga hindi maliligtas. Sabi rin mga tao, binaluktot ang katotohanan. Kaya kilala nila ang Diyos, hindi nga pinaranalan. Halimbawa, sabi ko, ano, may dumating na bagyo, sabi, salamat, sabi nila sa Sierra Madre. Maaaring niya sa bahagi, natatawag po natin na bahagi ng Cebu, ay sabi nila yung ninyo, kanila pinapasalamatan. Ibang grupo naman, natatawag natin na ibang Diyos Joseph, yung kanilang claim, pero sabihin, bakit hindi sa Diyos? Sabi nga ng Panginoon Jesus, sa Ama namin na nasa langit, sambahin nawang yung pangalan. So, maliwanag na. Dapat ang ating kilalanin, dapat natin sambahin, purihin, ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya sabi nga dyan, ang mga tao ay naging marunong daw. Oo, tingnan nyo. Ang mga nagakalang sila yung marunong, sila yung matatalino. Kaya sabi doon ay, oh, naalala ko yung isang discussion tungkol sa isang klase. Sabi daw ng isang profesor sa isang universidad, sabi niya ay, you Christian, sabi niya, police, sabi niya, mga Kristiyano dahil police, you're not thinking, sabi niya, how come that you believe about God, sabi niya, paano ipapaliwanag, sabi niya, ay tiyatawag natin yung Red Sea, yung tiyatawag natin, di ba sabi sa Bible kasi paniniwala natin na sila ay tumawid sa dagat na pula ang mga Israelita, at sabi niya ay sa pelikula ay nakita natin na talagang nagbiyak yung tubig at talagang mataas ang tubig. Sabi ng isang profesor, sabi niya, no, they walk in the Red Sea. Sabi niya, yung word Red Sea, hindi, Red Sea daw, yung tawag natin, lugar na madulas. At doon daw sila dumaan ang mga Israel, kaya hindi totoo yung Bible. Sabi ng profesor doon sa isang estudyante. Dahil marunong eh. Sabi naman ng estudyante, oh, really, sir, sabi niya. Kung totoo yan, na ang mga Jewish people ay nagpunta sila sa kabilang pampang dahil sila'y dumaan sa Red Sea. Ibig sabihin sa mga tao, mayroon mga halaman at sila'y nakadaan doon. Kaya hindi totoo na sila'y dumaan ng tawag natin dry land or dry soil. Yung kasi sabi ng Biblia, sabi niya, no, they walk in the Red Sea. Yung tubig ay mababaw. Sabi ng mga estudyante, praise the Lord, sabi niya. Sir, how come, sabi niya, that the soldiers and the baron was been drawn? Oh, sila ay nalunod sa mababaw na tubig, kasamang kanilang mga akabayo. Sabi niya, ayon sa istorya, napatigil daw yung profesor. Natamihimik dahil hindi niya inaasahan na may isang estudyante na mayroon din karunungan. Yung mga tao, nagmamarunong kumisana ay tiyatawag natin dahil ayaw lang nagtanggapin ng Diyos. Yung aking kaibigan noon na kasama ko sa kolehiyo, kundi panahon, magaling yun, si naging profesor siya ng isang universidad ngayon. Ewan ko kung siya nag-retire na. Sabi nga, tiyatawag natin na panahon lang kami nag-discuss about the Bible. Sabi sa akin, hindi totoo yung sinasabi doon sa Bible na umikot sina Joshua doon sa Jericho ay tatawag natin na yung pader ay naguho. Bakit? Sabi ko eh. Hindi, kasi yung Jericho ay tatawag natin na malambot daw yung lupa kaya sa kanila pag-ikot ng maraming beses ay nayugyug at kaya ito ay tatawag po natin gumuho. So, ibig sabihin, parang totoo ka, kung di mo alam ang background, ay talagang sasabihin mali yung Bible. Pero patunayan, base po rin sa tatawag natin pagsasaliksik, ang yung apader ng Jericho ay malapad na pwedeng tumakbo ang mga kabayo sa ibabaw nito. Kaya paano sabihin na umikot lang yung mga Israelita sa parang na yun ay naguho na. Hindi daw sa pamagitan ng kapat. Kaya dito, minsan ay mga tao nagmamarunong ay naghanap ng paraan upang ipakita, ipahiya ang sinasabi ng Biblia. Pero sabi rito, sila, mga taong nagdi-deny ng katotohan, ay hindi rin maliligtas. Ano pa? Masahin po natin, ano? Kaya hanggang sa 25, nakita po natin na talagang sila ay mga taong ayaw tanggapin ang katotohanan. Kaya kung babalikan pa, sino yung mga hindi maligtas? Kaya sabi natin kanina, ay mga ateista, agnostic, at yung mga sumasamba rin pala sa mga Diyos-Diyosan. Ano ba yung mga Diyos-Diyosan? Di ba nangyari ng tao, itatawag natin, totoo naman, hindi naman siya sabi na, oh, revolto, hindi ano. Pero when they dance along the road, di ba? Ang dala-dala nila, tinataas sila yung mga idols, kaya yung tinatawag natin na doon sila titiwala. Ay, sabi na iba, tinatawag po natin na sa panahon na tinatawag po natin walang ulan, dinadala nila yung kailang mga rebulto upang iikot doon sa tinatawag natin kabukiran upang manghingi ng ulan. Ay, sila sumasamba doon sa rebulto, tinatawag natin nagtitiwala. Yung kanilang ginagawa na pangyayari sa kanilang buhay, ito po ay isang maling pagtawag sa Diyos, kaya sila hindi rin maliligtas. Sapagkat sabi nga, idolaters, ibig sabihin mga pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya mga tao, nagdadala ng mga rebulto, estatwa, na kanilang ginagamit, na tinatawag pa natin makakatulong sa kanila, ito po ay isang kawalang galang sa Panginoon. Sapagkat sabi nga, nilikha, ang kanilang sinamba ay mga ginawa. Silang umukit ka, sila naglagay ng mata, sila naglagay ng ilong, tainga. Sabi ko, kung isan, di nga malakad, kaya binubuhat. And binibigyan pa ito ng bulaklak, pero hindi naman makamoy. Iba, nagbibigay sila ng tiyatawag natin pagkain, hindi nga makakain. Kaya nakikita po natin, iyan ang tiyatawag natin na kalagay ng tao. So, ibig sabihin, iyan ay mga pagsamba sa Diyos. Yosan, sila rin na hindi maliligtas. E paano naman yung tiyatawag po natin mga tao na rin lang lamang? So, ibig sabihin ay dahil sa paliwanag na iba, ay sumunod. Di ba? Napakaraming ganun naman eh. Dahil sa magaling itong magpaliwanag, ay naniniwala naman tao. Ano kayong mangyayari pag gano'n? Ano? Kasi hindi naman natin maalis na maraming mga taong tinatawag natin mapanlinlang. Dito po sa Mateo, chapter 15, meron po rito, verse 13 to 14. Okay, tingnan ko lang sa Tagalog, Mateo, chapter 15, verses 1 to verses 13 to 14. Okay. Tingnan ko lang, Mateo 15, 13 to 14. So, sabi riyan, 13 to 14, sumagot siya, bubunutin ang bawat halaman hindi itinanim ng aking amang nasa langit. Hayaan ninyo sila. Sila ay mga bulag na o taga-akay. Kapag ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa silang mahulog sa bukay. Dito po itinatawag natin meron mga taong alam po natin na hindi totoo. Hindi naman ito itinatag ng Panginoon. Sabi riyan, pag hindi ito ayon sa ating Panginoon, halimbawa na lang, ang bawat church sa ating lipunan ngayon ay sabi, declaim, ito para sa Diyos. At ito nga, nakapangalan pa sa, lagyan natin sa Church of Christ, ano pa yung iba? Yung iba'y nakasulat na Church of God, yung iba'y Church of the Living God, yung Lord Church, yung iba naman, ito sa pinag-awayan niya. Alin nga ba ang totoong pangalan? Kaya sabi nga ng isang na namatay ng commentaries, sabi na, oh, tingnan nyo, kay mga churches of Christ. Walang church of Christ yan, kaya hindi yan totoo. Hindi yan, kaya yan kanyang term. Kaya point ko ay, kung ang ating kinabibilangan ay hindi ito tama, sabi nga rin ay, every plant that my heavenly Father has not planted will be rooted up. Kaya tanong ko una ay, paano ka nakakatiyak na kung saan ka ay yun ang tama? Paano natin claim? Sabi nga ng iba, itatawag natin, claim nila that they have the right name. Yan. They have the right name. Kaya dahil sa right name, it's just that they have the right faith. Ayan. Sabi ng iba, no? Pero pag hindi, ito, kaya sabi nga, kung babalikan po natin sa Juan, ay binabanggit ng Panginoon Jesus doon sa, okay, tingnan po natin, chapter 15, ano? Naalala ko lang, sabi niya, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ay tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya naman pinuputulan at nililis sa bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. So ang point ko dito ay ang totoong puno ay walang iba kundi si Jesus. Kaya yung tanong ko ngayon ay, bakit ka naging mananampalataya? Possible na ikaw ay naging member sa isang church dahil sa asawa mo, sa barkada, influence, or kultura, o kinalikihan. So it's possible na dahilan na tatawag po natin na pabilang isang tao sa isang relihiyon. Pero sabi ng pag hindi ito ukol sa kalooban, ito'y muling, ito'y bubunutin ng Panginoon. Kaya sabi doon sa 1, chapter chapter 15, pag walang bunga. Kaya sabi ko, marami ang problema ko ito. Sa John chapter 15 ay marami nagkakala na sila ay kami nasa tamang pangalan. Kami ay nasa tamang pananampalataya. Ngunit ang problema ay tinatawag natin ang gawa ay hindi tama. Sabi riyan ay puputulin ng Panginoon, tatanggalin ng Panginoon. Kinapakarami po kaya sabi ko ay napakalungkot isipin ang mga tao ngayon ay they fight for their own religious group. Pinaglalaban, ngunit hindi nila pinaglalaban ang kabanalan. Na dapat makita sa atin ay kabanalan, hindi kabalbalan. Kapayapaan, pagmamahalan, pagtulong sa bawat isa. Pero yung tatawag natin, ginagawa ng iba ay condemnation. They condemn one another. Sabi, ikaw ay masama, you will go to hell. Ayan, yung kanilang ginagawa. Pero sabi, hindi dapat eh. Kaya sabi niya, pag hindi ganun, ay sabi, puputuli ng ama, tatanggalin. Kaya makikita po natin sa kanilang buhay ay later on, malayo sa katotohanan. Diba? Kaya paano matitiyak na upang tayo makaligtas? Eh dapat tama yung ating relasyon ugnay sa ating Panginoon. Kaya sabi nga dun sa Juan, chapter 1, sa sino man sumumpalataya sa kanya ay pinagkalooban tawagin anak ng Diyos. At nang tayo sumumpalataya kay Jesus Christ, ay sabi doon, ibinihis nyo. Nang tayo nabautismo, ang sabi doon sa Galatia, chapter 5, chapter 3, verse 27, ibinihis nyo si Jesus. Kaya tinatawag natin ibinihis. Are you clothed? Sabi niya, binihis mo si Jesus. Ibig sabihin, siya ang itinanggap, nagkaroon ka ng personal ugnayan sa ating Panginoon. It's not by any group or sino man nag-influence sa iyo. It must be a personal. Kung hindi, sabi doon, ikaw ay tatanggalin. O, maaaring ikaw faithful ngayon, napapasunod ka lang dahil na-enjoy mo. Kaya kailangan po natin ay we need to seek. Kaya sabi nga sa Roma, chapter 10, ang pananampalataya ay nagsisimula sa pakikinig ng salita ng Diyos. Eh tama po sabi doon sa Gawa, chapter 17, verse 11. Ano po sabi doon sa 17 verse 11? Mas mabuting kausapin. Okay, sige, basahin natin. 17 verse 11. Basahin ko lang. Baka mali. 17 verse 11. Simula ko na sa verse 10. Nang gabi rin yun ay pinupunta ni pa ng mga kapatid sina Pablo at Silas sa Bereya. Pagdating doon, sila'y pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Mas mabuting kausapin ang mga Hudyo roon kaysa taga-Tesalonica. Willing-willing sila sa pakikinig sa pangaral ni Pablo at sinasaliksik araw-araw ang kasulatan upang tignan kung totoo ang mga sinasabi niya. Dito ay nakikita po natin sila'y nagsasaliksik. Ibig sabihin, sila'y nag-aaral. Pinag-aaralan kung ano ang kapitulo, versikulo, hindi ba sa versikulo, no? Kasi yung iba, mayroon lang nakita ang isang statement, ay parang sabi doon, ay ito rin, tama. No, sabi ko nga, ay dapat makita ninyo ang katotohanan. Dahil ang tama na nakikita niyo, baka hindi yun ang kanyang tinutukoy. Kuminsan kasi ay itinatry natin, itong problema sa pag-aaral ng Biblia kuminsan, itinatry po natin i-connect ang mga verses na hindi naman dapat na magka-connect. Pero itinatry natin para may problema natin na yung word na hinarap natin sa isang talata ay dudugto natin sa isang talata na magkaiba naman ang kanilang pinag-uukulan. Kailangan kuminsan pinagdudugtong natin na hindi dapat. Kaya itinatawag po natin na wrong context, out of context. Kaya sabi ng iba ay, this na exegesis ay exegesis. Lihis, malayo sa katotohanan. Eh marami tayong halimbawa dyan na ginagamit ng iba. Na maging mga kaibigan ko ng mga aral ay kanilang ginagamit na sabi nga yung pagkagamit ay mismo pa yung Jesus nagsabi, sinasaliksik ninyo ang banal na kasalat sa pag-aakalang matatagpuan nyo rito ang katotohanan. O, pansin, yung sinabi ng Panginoon, sa pag-aakalang, sa akala mo ay nagbabasa ka, sa akala mo ay doon mo nakikita ang katotohanan. Pero sabi ni Jesus, hindi yun. Kaya maliwanag na ang katotohanan kasi wala iba kundi ang ating Panginoon Jesu Kristo. Okay? So, ito bagay na dapat natin makita. telepathic. So, mahalaga dito mga Bereans ay sila'y nagsaliksik sa salita ng ating Panginoon. Gano'n ba? So, sabi rito yung tanong, so what will happen to those who simply don't care? O yung katawag, bahala kayo sa buhay nyo. Ang bahala ng Diyos. Kaya tama naman itong minsan, ano? Sa, tanongin mo sa mga members, ikaw ba'y kiyak sa kaligtasan? Tanging ang Diyos nakakaalam. Maging mga preacher ko minsan, katiyak ba kayo sa kaligtasan? Tanging ang Diyos yung nakakaalam. So, hindi ko alam kung masama ba na sabihin kong ako'y tiyak ng aking kaligtasan. Ako'y naniniwala na ang kaligtasan ko'y sigurado. Eh, sabi na iba, tanging ang Diyos. No? What is the use of believing Jesus if you don't claim? Di ba? Sinasabi mo siyang tagapagligtas at ikaw nag-aalangarin. So, minsan, parang, ang problema kasi ay ganito. Nangyayari sa atin ang kaligtasan ay gusto natin i-point out na sinasabi ng iba ng kaligtasan ay sa pamagitan ng ating gawa. Kaya sabi ng iba, mayroon na babasa sa talata, sabi niya, work out your salvation. Eh, yung word work out ay mali na naman yung pagkaintindi natin. Kumisan, gawin niyo ako, ako'y tama. O mali. Now, the word work out ay tatawag natin, trabaho ka daw para ikaw maligtas. Iyan ang kanilang unang kaisipan. Kaya pag hindi ka nagtrabaho, hindi ka maligtas. Totoo naman yun. Okay, totoo naman. Na pag hindi ka nagtrabaho, ay sabi nga, para na pala tayong walang gawa, ay patay. Sabi ni Santiago, work out. Pero hindi po ganun ang kanyang point. Dahil binabanggit ka natin, hindi, sabi nga doon sa Epeso pa rin, hindi kayo ligtas sa inyong mga gawa, kundi ito'y biyaya ng Diyos. Pero hindi ko sinasabing hindi ka mag-work, hindi ka magtatrabaho. Pero kiniklear ko lang yung word, work out means exercise. Your salvation. Anong ibig sabihin exercise? Kasi sabi doon sa Colossians chapter 1 verse 13, nang ikaw ay sumampalatay sa ating Panginoon, ikaw ay kanyang inilipat. Saan? Mula sa kadiliman, tungo sa kaharian ng kanyang minamahal anak. So we are transferred. Nandun na tayo sa tiyatawag natin kaharian ng kanyang anak. Ibig sabihin, sabi nga natin kumisahan, kaharian niya ay ang iglesia na ito'y kanyang pinagkaharian. Ibig sabihin, pag sinabi natin, work out your salvation, means you need to exercise yung kaligtasan na binigay ng Panginoon sa iyo. Prove that you are already saved, not to be saved. Dahil ang Savior po natin na binigay ng Diyos ay si Jesus Christ nang siya namatay para ikaw magkaroon ng kaligtasan. Mayroon kasing masama idea sa atin, tatawag natin, salvation is by grace. What is grace? Sabi ko minsan ay, ang binibigyang emphasis ay grace. Now, ang binigay ng Diyos sa atin ay walang iba kundi si Jesus, in kay Jesus ay namatay at nagkaroon tayong tatawag natin kaligtasan sa pamagitan niya. Kaya ang resulta ng tiyatawag natin pagbibigyan ng Diyos sama kay Jesus Christ ay mag-result sa atin ng kaligtasan if we obey the gospel. Kaya hindi pinag-awa yan. Sabi ng iba, salvation by grace alone, only, hindi kayo nag-aawa. No, tanggalin nyo yung kwan. Si Jesus, pwede pa ba yun? No. Dahil the main essence ng ating kaligtasan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya, itong problema. Okay? So, dito ay tiyatawag natin na ang mga tao ayaw makinig ng katotohanan. So, ibig sabihin ay talagang iyon ang ating main problem. Kaya tama na sabi ng ating Panginoon Jesus sa Mateo chapter 7, verse 13 and 14, sabi niya, enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destruction, and those who enter in it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and those who find it are few. Totoo naman mga kapatid. Sa mga taong sumusunod, nagtiwala sa ating Panginoon Jesus ay kanyang binabago, kanyang buhay, iniiwan yung kanyang tiyatawag natin dating pagkatao, hindi ito madali. Na ikaw, ako'y dating sinungaling, mapagmura, mapagsamba sa mga Diyos-Diyos, sarang po man, mapamahin. Pero sumunod ka sa ating Panginoon, napakahirap ito tanggalin. Kaya,
1: napakahirap iwasan. Di ba? Ikaw noon ay matakaw. O, di ba? Matakaw. Kung meron ka nakikita ng kapistahan, punta ka kaagad, nakikipista dahil masaya. Pero may gutom ka dahil alam mo yan ay para sa mga hindi Kristiyano. So, hindi ka pupunta. So, sabi nga diyan, ay tatawag natin daan. Patungo sa langit, ay tatawag natin makipot. Ano? Kaya mahirap. Kaya sabi doon, mahirap sumunod. Kaya hindi madali. Kaya lagi, magtiis tayo. Sabi po diyan sa verse. Sabi sa 14, ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lamang kasusumpong doon. So, marami sa atin naging member sa church. Member sa Lord's Church, ay tatawag natin ang buhay ay patuloy pa rin ang ganoon. So, kung minsan nakakahinaya, kaya sabi mo, maraming mga taong nadidisappoint sa umaugaling nakikita sa loob ng iglesia na claim they are saved dahil sila ay nasa totoong iglesia pero ang gawa ay masama. Itong problema. Kaya hindi nakikita po natin, marami ang hindi maliligtas. Kaya mga taong nakiklaim na sila ligtas, hindi pala maliligtas sapagkat sila ay tatawag natin hindi marunong sumunod sa kalooban ng Panginoon. Anong dapat natin gawin para tayo magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? Sabi po ron sa Roma chapter 1, verse 16. Ayan po kaya, pagpasensya nyo dahil ito yung aking sinusundan lang ng lesson ng ating kapatid no? Na i-share sa akin at sa Bible study namin, may kurso na lang kung kayo gusto rin i-share sa inyo. Romans chapter 1, verse 16, ganito sabi. Pwede natin simulan sa verse 15, Roma. Sabi niyan, ay tinatawag natin iyan ang dahilan kung bakit ko nais may pangalas diyan sa inyo ang Roma, ang mabuting balita. Ano ba yung mabuting balita? Verse 16, hindi ko ikinakahiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos sa bawa, ng Diyos ay kaliligtas ng bawat nananampalatay unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. So anong po kailangan natin? Kailangan natin ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Si Jesus o si Kristo, siya ay tunay na Diyos, nagkatawan tao, nagsakripisyo, namatay sa krus, alang-alang sa atin, at siya ay inilibing at muli na buhay. Yan po mabuting balita na ibig sabihin, siya ang tumubos sa atin. Siya nagbayad na dapat natin pagbayaran, na ikaw ang dapat magdusa, ikaw ang dapat parusahan, ngunit inako ni Jesus Christ. Ibig sabihin, huwag ka nang mabahala, ako nang magbabayad. Kaya sabi niya, hindi ko ikinakaya, sabi na Apostle Paul, sapagkat itong kapangyarihan. So, kailangan po natin ay si Jesus. No, kailangan po natin ay si Jesus sa ating buhay upang tayo sumampalataya at magtiwala sa Kanya. Okay? So, baka mayroon po isang verse, kaya dapat natin isipin. Marami pong mga bagay na dapat natin malaman. Kaya mga kapatid, kaibigan, sa gabing ito, gusto lang po. Marami ang nakakala sila ligtas. Ngunit sa katotohanan, hindi sila ligtas. Kaya tanong ko kaya, brother and sister, ikaw ba'y tiyak sa iyong kaligtasan? Ang tanging makapagligtas sa atin, gaya po sinabi na po si Paul, ay walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ibig sabihin, ang patungkol sa ating Panginoon, siyang biyaya ng Diyos, ng sino man sumampalatay sa biyayang yan, patungkol kay Jesu Cristo, at sino man sumampalatay, mababautismoan ay maliligtas. Kaya, sa mga taong ayaw tumalima sa mabuting balita, sila hindi maliligtas. Kaya mga kapatid, kung mayroon kayong tanong o komento sa akin ay bahagi sa gabing ito, feel free, mag-text kayo sa aking number na 0917-587-0078 o kaya sa aking messenger, Edgar Garlan Licudini, at kayo mag-text, mag-sulat upang sagarang sagutin ko ang katanungan ninyo. Sapagkat napakarami sa ating panahon, magagaling, marunong magturo. Ang problema ay katawag natin hindi tiyak na sila iligtas. Pero sa Biblia ay tinitiyak niya sa bawat pananampalataya na nagtitiwala kay Jesus ay may kaligtasan. Kaya hopefully, naintindihan po natin ang ating lesson, nawa hindi ikaw yung hindi maliligtas kundi ikaw ay maliligtas dahil sa pagkarinig ng mabuting balita patungkol sa ating Panginoon. Wala tayong oras at muli ito yung kaibigan, kapatid sa Panginoon. At sa impapawid from Bridge Village, City of Ilagan, Isabela, Brother Edgar Licudini, God bless
0: us all.
2: Okay, salamat po kapatid Igar sa pag-share ng kaniyang salita. No? So, napaka-importanting mga salita na nais malaman ng mga katauhan ngayon. No? Lalong-lalo na sa mga naniniwala na sila'y ligtas kahit sa pananampalataya lamang. No? So, it's very well clear, Igniters, no? Na kailangan, no? I-meet natin yung mga requirements, na complete na requirements, no? Upang sa ganoy tayo'y maligtas, no? Ma-secure ang ating kaligtasan. So remember last night I preached that what the devil's lies, no? So the devil's tells that by faith only you are saved, no? And no need to go through baptism. That is the devil's lies, Ignite. No? Remember Mark 16, verse 16? Who believes and is baptized will be saved. Who does not believe will be condemned. No? If you believe only and not go through to the water baptism, no? That's kind of the devil's lies. We did not complete the process, the plan of salvation. So, amen. Thank you so much, Brother Edgar, sa pagbabahagi ng kaniyang salita. No? So, sana naway ang nakikinig ngayon ay nag-reflect ang kaniyang salita. No? Sana nabuksan natin ang ating mga puso at isipan. No? Ang klaro na pagpahayag, mga kaibigan, na nanggagaling sa banal na aklat. So, wag po kayong alis, mga kaibigan, dahil susunod na po ang programang The 11th Hour with Brother Ricky.

0: ministry of the Church of Christ. So, thank you. And may God's blessings to those people involved this ministry. To those igniters listening all around the world. So now, igniters, a big shout out to our good friend listening right now all over around the world. So wherever you are, hoping and praying that everything's well to each one of you. So now, a lesson to this great program on this hour, the 11th hour with Brother Ricky. Brother Ricky, good evening.
1: Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio at sa aking programang pinamagatang The 11th Hour. At ako po ay nagagalak na muli ako ay makapagbahagi ng mensahe ng ating Panginoon Diyos. Ang mensahe ng ating Panginoon Diyos, ito ay ating matatagpuan sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Ito po ay patungkol sa isang mabuting ina na dapat tularan. Ang Kawikaan ay isang aklat sa lumang tipan na ito ay sinulat ni Haring Solomon na anak ni Haring David na naglalaman ng mga matalinong kasabihan at praktikal na payo para sa maayos na pamumuhay. Ating pong basahin ang ating pong main text dito sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Marangal at kapitagan ang kanyang kaanyuhan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybay niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa sa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Ito po ay isang ina na kung saan araw-araw gumigising ng maaga upang ihanda ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit pagod, kahit may sariling problema, patuloy siya nagmamahal, nag-aalaga at nananalangin para sa kanyang mga anak. Madalas hindi nakikita sa kanyang sakripisyo, ngunit sa mata ng Diyos, dakila ang puso ng isang mabuting ina. Sa Biblia, maraming halimbawa na mabubuting ina. Mga babae naging instrumento ng Diyos upang hubugin ang kanilang pamilya at maging pagpapala sa susunod na henerasyon. Ang isang pananampalataya, ilaw ng tahanan at haligi ng pagmamahal. Ganyan po ang isang mabuting ina. At ito po ay aking pinamagatang ang kasuotang walang kupas. Ito po ay kasuotang walang kupas, spiritual po mga kapatid. Dahil spiritual ay nagbumula sa aral ng ating Panginoon Diyos. Dahil lahat naman po sa material na bagay, apapisikal, ito po ay kumukupas at lumilipas po mga kapatid. Subalit, ang kabutihan at relasyon sa ating Panginoong Diyos, ito po ay nananatili at ito po ay ating ipapasa sa ating mga pamilya. Kaya patuloy po mga kapatid, at ito ay walang kupas. Ang tema po ng ating tatalakayin, ito po ay ang mabuting ina na dapat tularan. Dahil ito pong Mayo ay sineselebrate ang Mother's Day. Kaya bigyan po natin ng kahalagahan ang kabutihan ng ating ina. At mayroon po tayong tatlong bahagi o tatlong punto na akin pong ibabahagi, mga kapatid. Ang unang punto, ang mabuting ina ay may takot at pananampalataya sa Diyos. At ang ikalawang punto, ang mabuting ina ay nagsasakripisyo dahil sa pag-ibig. At ang ikatlong punto, ang mabuting ina ay nagtuturo ng karunungan at mabuting asal. Ayan. So napakahalaga po mga kapatid na mapag-aralan natin ng ating ina ay napakahalaga na bigyan natin ng pansin ang kanyang kabutihan. Dahil siya po ay ginagamit ng ating Panginoon Diyos para tayo ay mapangalagaan. Isipin po natin sino po ang nagpalaki sa atin, ang ating mga magulang. Madalas po ang nag-aalaga sa atin ay ating ina. Dahil ang ating tatay, siya po ay naghahanap buhay, tatrabaho. Kaya minsan umuwi ang ating tatay ay hapon na. At ang naiiwan sa tahanan ay ang ating nanay. At siya po ang madalas po nating kasama. Yan po ang sakripisyo ng ating ina, mga kapatid. Subalit, napakahalaga din na ang isang ina ay dapat may takot sa Diyos. Dahil kung may takot ang ina sa Diyos ay aalagaan niyang mabuti ang kanyang mga anak at magiging tapat sa kanyang asawa. Yan po mga kapatid, na isa lamang na makikita natin ng kabutihan ng magulang. Na dapat nating bigyang halaga. Hindi lamang po itong buwan na ito, kundi sana'y araw-araw, mga kapatid. Dahil karamihan, tuwing Mother's Day, ay doon na lamang nila ipapakita ang kanilang pagmamahal sa kanilang nanay. At pagkatapos ng Mother's Day, ay back to normal. Susungitan na naman nila ang kanilang nanay. Pero hindi naman po lahat, mga kapatid. Subalit, ugaliin po natin na dapat araw-araw ay Mother's Day. At hindi lamang po dapat sa ating nanay, kundi sa ating tatay. Na igalang po natin ang ating tatay at mahalin din natin po sapagkat siya po ang naghahanap buhay. Nakapakahirap po ang katungkulan ng ating mga magulang na nagpapalaki sa atin. Ang mabuting ina po, mga kapatid, ay nagsasakripisyo at may takot sa Diyos. Napagkakatiwalaan siya ng kanyang asawa at hindi lamang po, mga kapatid, sa pagtitiwala ng kanyang asawa, kundi kasipagan. Siya po ang nagluluto, naglalaba, yan, at naghahatid sa paaralan sa kanyang mga anak. Kaya nga po mga kapatid, tulad po ng isang ina ni Timothy na kung saan siya po ay may pananampalataya at may takot sa Diyos kasama ang kanyang si lolang si Loida at itong kanyang inang si Eunice ay sila po ay buong puso na nangaral, sumuporta kayang Timothy. Tinuruan po siyang Timothy sa pamagitan po ng salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Siya po ay ginabayan ng kanyang lola. At iyan po ay ating mababasa doon sa Second Timothy chapter 1 verse 5. Basahin po natin sa Second Timothy chapter 1 verse 5. Ito po yung ating mababasa mga kapatid sa magandang balita, Biblia. Ito po ay mababangsalin na Biblia mga kapatid na madalas ginagamit dahil ito po ay madaling unawain, mga kapatid. Sa ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay na iyong lulang si Loida at si Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalatayang ito. Dagdag po natin ang verse 6. Dahil dito, pinapaalala ko sa iyo na pag-alabin mong muli ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyong aking mga kamay. Tinuro po mga kapatid ng kanyang lola at si Eunice yung pananampalataya mga kapatid. Yung relasyon sa ating Panginoon Diyos. Ganyan po ang isang mabuting ina na may takot sa Diyos. Itinuturo niya ang salita ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Tulad po kay Eunice na ina ni Timoteo. Kaya po ang sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya dito kay Young Timothy. Kaya, minsan mga kapatid, sabi sa Kawikaan chapter 31, verse 30, ang alindog ay daya at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin. Minsan mga kapatid, ang kagandahan ay minsan nagiging walang kabuluhan. Ayan. Bakit ko po nasasabing minsan ay nagiging ito ay walang kabuluhan? Sapagkat kung mayroon kang taglay na kagandahan at ginagamit mo yan, mga kapatid, sa isang masamang bagay. Halimbawa, dahil sa iyong kagandahan ay hindi ka naging tapat sa iyong asawa, sa iyong kabiyak. Hindi ba pati iyong mga anak ay magsasakripisyo? Sila po ay mapapariwara dahil ikaw ay magpupukos sa iyong masamang gawain. Kaya kahit na po hindi naman kagandahan ang ating natagpuan, ay wag na po tayong maging mapaghanap, mga kapatid. Dahil minsan, ang kagandahan ay kumukupas. Tulad po ng isang magulang, hindi po sinasabi na lahat. Dahil kapag dumadami ang anak, ay nalulusyang. Opo. At kumukupas po. Minsan, pati po ang kanyang sarili ay hindi na naalagaan. Dahil siya po ay naglalaba, nagluluto. Ayan po. gawaing bahay. Nag-aalaga, minsan ang kanyang anak ay naiihiyan pa siya. Yan po ang sakripisyo ng isang ina po. Subalit, kung meron siyang takot sa Diyos, mga kapatid, ay patuloy ang kanyang gawain sa kanyang mabuting pag-aalaga at pagsasakripisyo sa kanyang pamilya. Kaya nga po, sabi sa Kawikaan chapter 31 verse 30, ang alindog ay daya at ang kagandahan ay walang kabuluhan. Minsan yan po ang nagiging dahilan po ng nagkakasala po sila. Dahil ang tinitignan po ay yung physical. Hindi po yung ginagawa ng isang mabuting ina. Yung isang lalaking, hindi ko naman po sinasabing lahat, yung mapaghanap. Halimbawa, ay gusto niya lagi ang kanya misis ay maganda, mabango. E paano naman po, mga kapatid, na dumating ang time na hindi na naasikaso ang kanyang sarili dahil sa gawaing bahay. Dapat ang mga lalaki ay unawain po natin yung ating partner. Bakit? Dahil napakahirap po ang gawain ng isang ina. Gayun din sa mga lalaki, mga kapatid. Kung ikaw ay abala na sa trabaho mo, di ba? Minsan, napapabayaan din natin ang ating sarili dahil sa ating mga gawain. Kumukupas din yung ating pisikal. Kaya, huwag ho tayong magmalabis po, mga kapatid. Huwag ho tayong mapaghanap. Opo. Kaya, ang isang babaeng mabuti ay regalo po ng Panginoon Diyos yan. Kaya po, sabi sa, balikan po natin sa Kawikaan chapter 31, mga kapatid, verse 10, mahirap makakita ng mabuting asawa higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Yan po, mga kapatid. Dagdag po natin sa verse 11, lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Ayan. At dito, sa verse 12, dagdag po natin ulit, pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Ayan. Yan po ang isang kabiyak na babae na higit sa mamahaling alahas ang iyong natagpuhan. Brilyante. Kung nakatagpo ka ng ganitong ugali ng iyong asawa, ang isang mabuting ina na may takot sa Diyos. Ano po ang ipinapakita po dito, mga kapatid? Yung pinapayuhan niya ang kanyang mga anak, inilalayo niya sa mga kasamaan. Ano po ang lesson po natin dito, mga kapatid, sa unang bahagi? Ang isang mabuting ina ay unang lumalapit sa Diyos bago sa anumang problema. Yan po ang nakikita natin sa ating ina na may matibay na pananampalataya at may takot sa Diyos. Dahil kung titignan po natin, ang mga bata ay nakikita niya sa kanyang ina ay kanya ring ginagawa o ginagaya. Ganun din sa kanyang tatay, mga kapatid. Anong application nito? Maglaan ng oras sa panalangin para sa pamilya. Turuan ang mga anak ng salita ng Diyos. Maging halimbawa ng pananampalataya sa tahanan. Ganyan po, mga kapatid, ang isang mabuting ina na may takot sa Diyos. Una, nagiging tapat sa kanyang kabiyak, sa kanyang asawa, at inaalagaan niya ang kanyang mga anak. At sa ikalawang bahagi, ikalawang punto, ang mabuting ina ay nagsasakripisyo dahil sa pag-ibig. Opo, mga kapatid. Dahil kung walang pag-ibig sa pamilya o sa tahanan, ay sigurado po ay away, magulo, hiwalayan, away. Opo. Subalit kung pinapanatili ang tako sa Diyos na may kasamang pag-ibig at pagsasakripisyo, mga kapatid. Tulad po ng isang ina na kung saan siya po ay nagsakripisyo sa kanyang anak. Katulad po ni Ana, na asawa ni Ilkana, na ina ni Propeta Samuel. Si Ana po, na asawa ni Ilkana, ay bago pinanganak si Samuel, ay siya po ay kinukutya na asawa ni Ilkana si Penina dahil hindi po niya ipinapanganak, hindi pa siya nagkakaroon ng anak. Kaya kinukutya siya ni Penina dahil si Ilkana ay dalawa ang kanyang asawa. Kaya si Ana ay lubos ang kanyang hinagpis o pagdurusa dahil sa ginagawa ni Penina na kapag sila ay pupunta, sila ay sumasamba, siya po ay kinukutya po, mga kapatid. At si Ana ay nalulungkot at hindi po siya anawala ng pag-asa po, mga kapatid, na wala siyang anak. Siya po ay humiling sa Panginoong Yahweh. Dahil wala pong imposible po sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. At ito po ay ating mababasa dito sa unang aklat ni Samuel. Dito sa chapter 1, verse 4 hanggang 9 po, mga kapatid. Tuwing maghahandog si Ilkana, binibigyan niya ng tig-iisang bahagi si Penina at ang mga anak nito. Ngunit ang mga natatanging bahagi ang ibinibigay niya kay Ana sapagkat mahal na mahal niya ito. Bagamat hindi pinahintulot ni Yahweh na ito'y magkaanak, si Ana ay palaging kinukutya ni Penina dahil hindi niloob ni Yahweh na magkaroon siya ng anak. Ito'y ginagawa ni Penina taun-taun tuwing pumupunta sila sa bahay ni Yahweh. Labis naman itong dinaramdam ni Ana kahit napapaiyak siya at hindi makakain. Sa verse 8, kaya niya lapitan siya ni Ilkana at tinatanong, Ana, bakit umiiyak ka na naman at ayaw mong kumain? Bakit ka nalulungkot? Hindi pa ba ako higit kaysa sa 10 anak na lalaki para sa iyo? Sa verse 9, minsan, matapos silang kumain sa Shiloh, malungkot na pumunta si Ana na nalangin sa bahay ni Yahweh. Nagkataon nakaupo sa may pintuan ng bahay ni Yahweh ang paring si Eli o sa Tagalog, Eli. Dagdag po natin mga kapatid sa verse 10. Buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nalangin kay Yahweh. Na dahil wala po siyang anak po, mga kapatid. Subalit, siya po ay nanalangin kay Yahweh na pagkaluban siya ng anak. Kaya Hindi po nabigo si Ana. Siya po ay pinagkalooban ng anak si Ana. At ito ang kanya ipinangako, mga kapatid, na kapag siya ay nagkaroon ng anak, ito ay kanyang ibibigay kay Yahweh. Yeah. Ito po ang ating mababasa po, mga kapatid, sa verse 20 hanggang 25. Pagkalipas ng isang taon, verse 20 po, nagbuntis siya at dumating ang araw na siya nagsilang ng isang sanggol na lalaki. Samuel ang ipinangalan niya rito sapagkat ang sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Pagkalipas ng isang taon, Ilkana at ang kanyang sambayan ay muli nagpunta sa Shilo upang iale kay Yahweh ang taunang handog at upang tupdin ang kanyang panata. Sinabi ni Ana kay Ilkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin paglaki niya. Dadaling ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. Sinabi ni Ilkana, gawin mo kung ano ang inaakala mong mabuti. Hintayin mo siya lumaki at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya. Kaya taiwan siya si Ana at inalaga ng kanyang anak. Nang lumaki si Samuel, dinala niya sa kanyang ina sa bahay ni Yahweh sa Shilo. Nagdala siya ng isang turong 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala niya kay Eli ang bata. Sinabi Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko na kanya na ako'y pagkalooban ng anak at binigyan nga niya ako. Kaya naman po ihandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Pagkatapos to, sinamba nila si Yahweh. Ito po ay pagpapakita po, mga kapatid, na ang sakripisyo ng ina. Inalagaan niya ang kanyang anak hanggang dumating ang pagkakataon o time na matupad na ang kanyang pangako. Ano po ang makikita natin dito, mga kapatid? Sakripisyo at pag-ibig. Yung pag-aalaga, pagmamahal at pag-ibig niya sa Diyos. Itong si Ana, tinupad niya ang kanyang pangako sa ating Panginoong Yahweh. Na kanya pong inalay, hinandog ang kanyang anak na si Samuel, na isang propeta. Dito po mga kapatid na nilalarawan na ang sakripisyo ni Maria na ina ng ating Panginoong Jesucristo nung siya ay nakatayo sa tabi ng krus nang si Jesus ay napako dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Yan po ay nilalarawan po, mga kapatid, yung sakripisyo ng isang ina dahil sa pag-ibig. Kung makita natin na ang sakripisyo ay lagi may kaagibat o kasamang pagmamahal. Kaya mo magtiis. Kahit na po mahirap, titiisin. Tulad po ni Ana na iniwan niya ang kanyang anak na si Samuel kay Eli na isang pari. Dahil ito ay kanyang ipinangako ng kanyang anak ay pagkakalob niya kay Yahweh. At pinagkaluban pa ng anak si Ana po, mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mapagmahal. Yan po ang nakikita ng isang ina. Ang Diyos ay mapagmahal, kaya ang ating mga magulang ay mapagmahal tulad ng isang ina. Kaya niyang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang anak. Sa maraming paraan ang kanyang ginagawang pagsasakripisyo sa kanyang anak. Isang halimbawa po, mga kapatid, naghahanap buhay ang mga magulang, naghahanap buhay ang ina sa ibang bansa, halimbawa, kahit napakahirap ang kalagayan niya sa isang lugar na iyon, sa bansang iyon. Gusto niya lang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang mga anak. Kapag aral, kahit delikado, di ba sa Middle East, nagkaroon ng gera, Iran, saka Israel, saka Amerika. Diba marami po mga OFW doon? May mga namatay. Diba sakripisyo yan? Pagmamahal nila sa kanilang pamilya, sa kanilang mga anak. Para mapag-aral, mapalaki ng maayos. Kahit kapalit ay buhay po, mga kapatid. Ganyan po ang isang ina tulad po ng isang caregiver na nasa Israel na namatay po dahil siya po ay nasabugan. Handa siyang mamatay, mga kapatid, para sa kanyang mga anak. Tulad po ng ating Diyos na Panginoong Jesucristo na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Sipin po natin mabuti, mga kapatid, kung anong sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo bago siya ipako sa krus. Siya ay kinutya, siya ay binugbog, siya ay pinaratangan para sa ating mga kasalanan niya, mga kapatid. Dahil gusto ng Panginoon na tayo mailigtas sa kasalanan ito. Yan po ang pag-ibig ng Ama na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Kristo upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Doon sa 1 chapter 3 verse 16, ano po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid? Umagos ang kanyang dugo para sa atin, para sa ating kasalanan na ito, upang matubos ang kasalanan na ito. Epeso chapter 1 verse 7. Pasahin ko po, mga kapatid. Dito sa Epeso chapter 1 verse 7, kung saan ganito ang kagandang loob ng ating Panginoong Hesukristo. Tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganun kasagana ang kanyang kagandang loob. Yan po ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid. Kung gaano ang sakripisyo ng ina na handang mamatay para sa kanyang mga anak, masigit ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil ililigtas niya ang ating mga kaluluwa. Paano ililigtas ang ating mga kaluluwa? Tayo pa ay sumampalataya, tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Na siya ating tagapagligtas, tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan at magpabautismo upang tayo patawarin, mga kapatid. Sa Gawa chapter 2 verse 38, ano ang dapat nating gawin tayong mga makasalanan? Sumagot si Pedro, pagsisihan niyo talikuran ang inyong mga kasalanan. Magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo patawarin at pagkaluban kayo ng banal na Espiritu Santo. Dahil ang sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo ay mapako sa krus upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ay may kasamang sakripisyo. Ang isang ina na may tako sa Diyos, ang mabuting ina na nagsakripisyo dahil sa pag-ibig niya sa kanyang anak, na sila ay maging magkaroon ng magandang buhay. Ano po, mga kapatid, aplikasyon po natin, pahalagahan ang mga sakripisyo ng ating ina. Ang mga ina'y huwag mapagod gumawa ng mabuti. Ialay ang pamilya sa Panginoon araw-araw. Yan po mga kapatid, di ba? Ang isang ina, mga kapatid, na may tako sa Diyos, ang hinihiling niya ay ang kanyang mga anak ay maging maayos ang kanilang pamumuhay. Gumagawa sila ng kabutihan, mga kapatid. Anong kanilang inaalay? Kahit mahirap ang kanilang kalagayan, hindi lamang po sa nasa isang malayong lugar, kahit na po nandito sa malapit, tulad po sa mga simpleng hana buhay, mga nagtitinda sa palengke, kung saan-saan po, mga kapatid, ang mga hana buhay ng mga ina at ng mga ama natin. Diba, inagsasakripisyo sila para sa kanilang mga anak? Tulad po ng pamamasada. Sipin po natin, mga kapatid, ang pamamasada ay napakadelikado ding hana buhay dahil nandyan po ang pangambang aksidente. Mayroon po sa Pilipinas na may namamasada din na babae. Hindi lamang po mga lalaki. May nakakita na po kayo na namamasada ng tricycle, namamasada ng jeep, o namamasada ng bus, mga kapatid. Kahit babae, naghahanap buhay po para sa kanilang mga anak. Yan po ang pinapakita ng kanilang pag-ibig at sakripisyo sa kanilang mga anak. Kung nakikita natin yan, ang sa kanilang sakripisyo, ano't ano pa ang Panginoon Diyos, mga kapatid, spiritual, ang sakripisyo ng Panginoon na binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak at ang Panginoon Jesucristo ng anak ng Diyos ay nagkasakripisyo para sa atin, para sa ating mga kasalanan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung sa pisikal, ano ang gusto ng magulang ay magkaroon tayo ng magandang buhay, mga kapatid. At hindi rin tayo pinapabayaan na ipangaralan tayo ng salita ng Panginoon Diyos. At diyan po natin makikita sa ikalong punto, ang mabuting ina ay nagtuturo ng karunungan at mabuting asal. Ipinapakilala niya ang Panginoon, mga kapatid. Itinuturo niya ang salita ng Diyos. Ano po ang sabi sa Proverbs chapter 22 verse 6 o Kawikaan chapter 22 verse 6. Ito po yung ating mababasa. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ang isang ina na may takot sa Diyos ito po ay gawain na ituro ang salita ng Diyos. Hindi lamang po ang mga lalaki, kundi gayon din ang mga ina. Dahil sapagkat sila po ang madalas nakasama ng kanilang mga anak. Opo. At marami po na ating pong napamasdan, nakikita ng mga magulang, sila po ang guro ng kanilang mga anak. Kung isang ina na may takot sa Diyos ay tinuturo niya ang pananampalataya, mga kapatid, ang relasyon sa ating Panginoon Diyos. Dahil paglubaki ang isang bata na may takot sa Diyos, ay magiging maganda ang kanyang pamumuhay, mga kapatid. Dahil siya ay iiwas sa mga masamang gawain. Kaya nga po, mga kapatid, ang isang may bahay ay isang kayamanan. Opo, kung mayroon tayong isang ina na may takot sa Diyos, nagsasakripisyo, nag-aalaga sa atin, at nagtuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Anong sabi sa Kawikaan chapter 18 verse 22? Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan sa pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. So, blessings po, mga kapatid, lang isang ina ay nagtuturo ng salita ng ating Panginoon Diyos. Dahil tingin ko po sa panahon natin ay bibihira. Opo, bibihira po, dahil sa panahon natin ay marami na pong gadgets, cellphone. Kaya ang mga tao ay busy-busy na po sa Facebook, ayan, at kung ano-ano pa. Kaya kung may nakikita tayong mga magulang na tinuturuan ng salita ng Diyos, ang mga bata ay pinagpala po. Ang tahanang iyon. Dahil kung binabasa natin ang kautusan, araw at gabi, at sabi ng Panginoon, magiging maganda ang iyong pamumuhay. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na ituro natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. At magkakaroon sila ng takot sa Diyos. Susundin nila ang kalooban ng ating Panginoon. Sila ay magiging maganda ang kanilang pamumuhay. At may pangako ang ating Panginoon Diyos sa mga sumusunod sa kalooban niya. Sabi dito sa Josue, o Joshua chapter 1 verse 8 to 9. Ito po ang nakasulat po, mga kapatid. Huwag mong kaliligtang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So pagbabasahin po natin ang aklat ng kautusan, magiging maganda ang ating pamumuhay. Opo, dahil susundin natin ang kalooban ng ating Panginoon Diyos. Susundin natin ang mabuting asal at makakaroon tayo ng takot sa ating Panginoon Diyos. Lalayuan natin ang kasamaan. Kaya nga po, magiging masagana ang pamumuhay ng mga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Subalit, anong gagawin natin? Magbasa ng aklat, mga kapatid. At ano po ang sabi sa verse 9? Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh, ang iyong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Yan po ang sabi ng Panginoon kay Josue o kay Joshua. Josue at Joshua, isa po mga kapatid. Yan po ang pangako niya na tuparin niya ang kautusan. Sundin niya ang kalooban ng Diyos at ito ang pangako sa kanya. Siya ay sasamahan kahit saan siya magpunta. Kayo din mga kapatid sa mga nagbabasa ng aklat, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang Diyos po ay kasama natin araw-araw sa ating pamumuhay. Ano ang sabi ni Apostol Pablo mga kapatid sa Efeso chapter 6 verse 4? Napalakihin ninyo sila sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito po ay napakaganda po mga kapatid na ituro sa mga anak. Sabi dito mga kapatid sa Efeso chapter 6 verse 4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa pagimagsik laban sa inyo at inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Disiplina at aral ng Panginoon. Uulitin ko po mga kapatid, huwag ninyong ibuyo sa pagimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Ano po ang dapat ipakita sa mga anak? Yung kaamuhan, yung kabaitan, yung tamang pagpapalaki sa mga anak. At sabi dito, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon upang maging mabuting mga anak sila. Kaya pinagpala po ang isang lalaki na nagkaroon ng kabiyak ng isang mabuting may bahay. Ayan na po anong sabi sa Kawikaan chapter 31 verse 30. At ito po ang sabi ng Banal na Kasulatan sa Kawikaan chapter 31 verse 30 hanggang 31 po. Mandaraya ang pag-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babae gumagalak at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya lahat ng parangal karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Alam po natin mga kapatid, ng isang mabuting may bahay o may tako sa Diyos na ina at itinuturo ang kabutihan sa mga anak, ito po ay nakikita sa kanyang paligid. Nakikita ang nasa kanyang paligid. Kaya nga po mga kapatid, ano po ito nakikita natin? Nakabutihan na ito? Ito'y kabutihan. Kabutihan ng ugaling Kristiyano, mga kapatid. Ang isang Kristiyano na sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, sila ang ilaw ng sanlibutan. Opo, yung mga tumanggap sa ating Panginoon, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo, sila po ay sumunod sa Ebanghelyo, nagpasakop sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Silang ilaw ng sanlibutan at wala po makapagtatago sa ilaw na yan, kundi yung ilaw na yan, yan po ay nilalagay sa isang lugar na nagliliwanag. Kaya nga po, sabi sa Mateo, mga kapatid, dito sa Mateo chapter 5, verse 14 hanggang 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang tao nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay ilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, ilalagay iyon sa talagang patungan upang magtanglaw ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga Kristiyano, kayo ang ilaw ng sanlibutan, yung tinanggap niyong aral, kayo mga mabubuti, di ba? Kapag ang nagtuturo, ang magulang, at pinalaki ang mga anak na may tako sa Diyos, sumunod sa kalooban ng Diyos, ang mga anak mo, mga kapatid, ay kanila pong tatangkilikin, kanila pong susundin, kanila mga magulang, sila po ay magiging mabuting mga anak at sila ay magpapabilya, gayon din sila ay magiging mabuting mga magulang. Ano ang dapat nating ipamana sa ating mga anak? Ang salita ng ating Panginoon Diyos. Ang kaligtasan. Anhin mo ang kayamanan kung ikaw naman ay mapapahamak. Diba? E wala po magiging kabuluhan yung kayamanan na yan kung ikapapahamak mo din. Kaya bilang may tako sa Diyos, ay ipamana mo ang kaligtasan para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po, sa talatang ito ng Matthew chapter 5, verse 14 to 16, ito yung mga Kristiyano po, mga kapatid, yung kanilang pamumuhay bilang Kristiyano, mayroong pagmamahalan, may takot sa Diyos, gumagawa ng kabutihan. Yan po nakikita ng nasa paligid. Kaya umiilaw ang pagiging Kristiyano nila. Pagiging maka-Diyos. Kaya ano po sabi sa 16? Gayun din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Aba na nasa langit. Di ba masaya, mga kapatid, ang ating Panginoon? Kung gumagawa tayo ng kabutihan, ang napupuri ang ating Panginoon Diyos. Kung gumagawa ka ng kabutihan, nagbigay ka ng tulong sa isang tao, ano ba maririnig mo sa kanya? Salamat, Panginoon. At ginamit mo ang mga taong ito. Di ba napapurihan ang ating Panginoon Diyos? Kahit sa maliit na bagay na nagagawa, ang isang tao'y nangangailangan, nabigyan mo. Nagpasalamat sa Diyos. Ang karangalan ay napunta sa ating Panginoon Diyos. Balikan po natin ang ating main text, mga kapatid, kung saan pinapakita rito ang kabutihan ng isang magulang. Tulad ng ilaw ng tahanan ng ating ina. Basahin po natin ang ating main text, mga kapatid. Sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuhan, wala siyang pangamba sa bukas na daratal. ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybay

kanyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Kapag ang isang ina na may tako sa Diyos at nagsasakripisyo dahil sa pag-ibig at ang mabuting inagtuturo ng karunungan at mabuting asal, tinuturo ang salita ng ating Panginoon Diyos ay mapalad po na magkaroon tayo ng ganyang magulang, ganyang ina. Ano po ang lesson and application po natin, mga kapatid? Dito sa ating pong napag-aralan, mga kapatid, ang isang mabuting ina ay biyaya mula sa Diyos. Maaring hindi perpekto ang isang ina, ngunit ang kanyang pagmamahal, panalangin at sakripisyo ay makapangyarihang instrumento upang maitayo ang isang matatag at maka-Diyos na pamilya. Ano ang application? Dapat tularan natin ang isang mabuting ina na may tako sa Diyos, na may sakripisyo at pag-ibig, at ang mabuting ina na may taglay na karunungan at tinuturo ang mabuting asal at salita ng ating Panginoon Diyos. Mga kapatid, kaya parangalan po natin ang ating mga magulang. Ang kanilang sakripisyo, kanilang pag-ibig sa atin ay wala pong kabayaran yan. Hindi po natin masusukli, hindi po natin mababayaran ng pera ang sakripisyo ng isang ina na pinagkalub niya ang kabutihan para sa atin. Kailan po natin sasabihin sa ating ina na mahal kita? Minsan masakit po, mga kapatid, na nabasa sa sambit natin, nababanggit ang mahal kita, nanay, kapag dumating na nawala na sa harapan natin ang ating nanay o ang ating tatay. Pag sila po ay pumanaw na, minsan, yan po ang nangyayari. Nasasambit natin na mahal natin sila kapag wala na sila. Pero kapag andyan sila sa harapan natin, hindi po nasasambit ang salitang yan. Hindi ko po sinasabi na lahat. Subalit, mga kapatid, yan po ang malungkot. Kasi sa panahon natin, mayroon mga anak na suwail. Mayroon mga anak na ganyan, na lapastangan sa magulang. Hindi alam kung ano ang sakripisyo ng ina sa kanila. Pero kapag wala ng kanilang ina, sila po iiyak ng iiyak, magsisisi, at ngayon sabihin nila, mahal nila ang kanilang magulang kung saan wala na. Ano po ang dapat nating gawin, mga kapatid? Habang nasa harap natin ang ating mga magulang, ating ina, sabihin na natin ang ating nasa loob na mahal natin sila. Yun naman po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos na matatagpuan po natin sa Kawikaan chapter 31 verses 25 to 28. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Ignite Radio. At welcome po kayong lahat, mga kapatid, sa Church of Christ, sa iba't ibang dako ng lugar. Dito sa Dagupan, dito sa Burgos Street, Dagupan City. At ang umpisa po ng worship sa Sunday ay mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga.